0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Agay, ikasakit. Ay, agay. Kasakit.
2: Naunsa mang katay? Nga nakita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Si Rosa Bisaga, 65 years old, puyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
0: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Ako di ay si Cyril Jan Padal, kaisip estudyante, labi na sa akong kurso ng criminology. Kailangan gyud nga atong lawas kay physically fit and mentally healthy. Low adlaw gid ko gabaon aning Mega C Plus. Kay importante ni sa akong lawas. Dako jud kayo na akong pasalamat sa Mega C Plus kay ibaskog jud ang akong panlawas. Distingin niyo o gamit ning Mega C Plus kay aron kamo pud makapamatuod sa kaepektibo niini.
0: Kanta sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
3: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan, gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Oy Marie, ay, magsikumpare, nga nung waman mamasayro karong adlawa.
2: Tua, sabay pare, naghigda-higda, kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gitawana, uy. Sige lang kaluya, pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
1: Uy, mau ba? Kini Maria, ipainom din ni kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. Opre, ay, kinamasayro ka na. Daku ang ginisya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix nga imong gipainom pre. Maong si kumpare, daku na kaayo og ngisi.
1: Ayay ka, kumbate pre.
0: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga atong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
2: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
3: Nung Lading Essential Oil.
4: Leonora Dinsing, taga Dongguan, Kapatagan, Lanao.
5: Unsa may nakaagnis sa imo ma'am nga nung bigamit ka sa produkto sa Clay Angel Nung Lading Products?
4: Nakagamit ko ani sa una ning ayon man ko. Ning angay ko kay ang akong lawas dili ba magluya. Nya makatulog po ko nga ning gamit ko og Jassy. Nya kanang haplas niya nindot po kaayo. Akong lawas manakit akong mga unod, bukog. Makapanghaplas ko mawala jud pagkaugma mo nang ning ayon ko. Power 10 Probio Capsule og kanang Jassy Capsule o kanang coffee mix.
5: Dugay na ka nag-maintain eh?
4: Dugay-dugay na. Manang ning kupos ning akong bukod.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurad.
6: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
7: Sige nang ineng 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawas sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo nang regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
8: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas sa pag tulog po. Naay nag-introduce ako og Mega Pure Capsule. Kadto, pagsulay na ako og inom sa Mega Pure, maayo lang akong pagbawas, labi na gyud sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko kamo nga i-try ninyo eh, para makita ninyo ang epekto nga maayo gyud ay sa akong bawas.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: I Care Gold.
2: Ang I Care Capsule nga maski pakusog, maski pa epektibo.
1: I Care Gold.
2: Ang kapsula para sa mga mata
1: nga adunay mas taas nga lutein,
2: vitamin E,
1: C, zinc
2: ug gipakusog sa bilberry berry extract.
1: I Care Gold.
2: Ang superior antioxidant
1: eye formula.
2: Basta problema sa mata,
1: I Care Gold.
2: Ang nasulayan na
1: mapalit sa mga butika
2: para sa epektibo nga kombinasyon.
1: Inhum ug I Care Gold
2: ug patuloy
1: ang mga mata sa Japan made FDA approved nga I Care drops.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
0: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Pwede ay si Erlita Villanueva Pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensen. Usapod ako ka user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga pagamit ko sini biktibo gyud kayo kay na lagsik imong lawas o nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdago, nagtambok o limsog o na ay restensya na ay kabaskog yun na madawat nila sa Mega C.
0: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
3: Sa panahon karon ti man eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 years, nagapuyo sa Sarangani Province. So Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na ako makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog linip sa pag ako nag-take of Mega Pure Capsule. Sa so, wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinatin ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Nakapalit po ko sabon nga Clegel.
2: Mm-hmm.
1: Nindot yung kayo kay... Isang buntag pa kami lamos. Pagbahantog pagkahapon, first pa kayo ang unaong ba?
2: Oo, ba? Saan mo ni ma'am si...
1: Diri sa SMD po, sir.
2: Ang singala na to, ma'am?
1: Terry po, Terry.
2: Terry.
1: Ubuga po.
2: Ah, sige. Salamat, ha.
3: Clegel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clegel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Clegel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Kadtong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, ug kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
6: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
5: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit ug magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Sa kutis mistisa, kitatanan hamis artista.
4: Introducing K's Fragrances, para niis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Siguradong. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
3: Sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were
5: high, we were problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Kininausab si Dr. Geoffrey Lagit sa Health Guardians Program. No, mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga tiyay, mga tiyoy, mga buyag, mga matikadong. Ang mga sayings nagingon, prevention is better than cure. Tuohan kay pirting tamaa gini nga mga sayings. Ang sakyanan gani, ang ilang prevention kay magdala-dala sila og spare tire. No, pag motor magdaradarag interior, bumba og mga tools. Ang mga tao nga mga masakiton nagdala-dala usab sa ilahang mga maintenance, di ba? Ang tama nga pagsabot ni ining gitawag na to prevention is better than a pound of cure, mao ang paglikay sa mga bawal, no, sa mga unhealthy foods, mga junk foods nga gitawag na to foodless food and foodless drinks. Wala na'y sustansya. Ug mga sakit na lang ang itanom din na sa itong mga body cells, body tissues, body organs, and body system. Hinumdumi nga ang sakyanan. Kaya ang sakyanan, dili na mangita og tunok. Aron iyahang ligsan og agi-agian. No? Kay nagsalig, kay doon na siya ispertire nga bago. Kung dili ang ilang ginahimo, galikay na sila nga matunok. Aron dili ma-flat kay mahal magpabulkit og tubeless. Busa, hinumdumi nga mahal usab kung ikaw dunay nasakit sa dihang ikaw manambal. Mahal pod kung manambal ka na. Busa, pag-inom ka na og calcium ascorbate, calcium alkasi ang 2-in-1 supplement. Nga may calcium na, may vitamin C pa.
1: Kung nangita kag barato nga vitamin C, dinhi na ta sa Alkasi Vitamin C. Dili lang inyong system ang pakusgon, kay apil ang imong kabukugan. Alkasi, ang alkaline vitamin C. Makatabang aron masolusyonan ang problema sa kabukugan, samtang pakusgon ang imong immune system. Alkasi, ang 2-in-1 vitamin C. Dobling benepisyo sa ubos lamang nga presyo. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus ug Calcium Ascorbate Alkaline Vitamin C. Mas epektibo na kinikaroon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
0: Para iwas osteoporosis, pagkabuktot, pagkaryumahon, pagkaarthritison, o pagsakit o nagkalailahi ng mga skin diseases, ala, inom na sa to ang Alkasi. Inom dumiha kanang tatakdok lagit, Nature's Harvest, Calcium Ascorbate, Calcium Alkasi.
1: Ani ana karon ang solusyon sa inyong mga balatian. Alkasi, ang calcium ascorbate alkaline vitamin C. 2-in-1 kini. Dunay calcium, dunay pagod vitamin C. Makatabang aron muligon ang atong lawas. Ayaw kalimti. Inom perme og Alkasi vitamin C, ang alkaline vitamin C. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus og calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kini karon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga King Butika.
0: Mga pangga, kininausab ang tinuod nga nagpangga kaninyo, Dr. Geoffrey Lagit sa Health Guardians para sa Masa. Uban ka na to ang Nature's Harvest Product na Tatakdok Lagit Product. Ang mga sayings nagingon, when health is lost, everything is lost. Ang karaan na to ng mga teacher kaniadto, in my time, no, gasulti nga pangatulog mo og sayo aron makamata mo og sayo og diha nakamagtuon ini kakadlawon kay linaw ang palibot, presko ang hunahuna og dali maabsorb ang imong gitun-an og dili makalimtan. Tama kana mga estudyante, kay ang lawas nagabuild up kini siya og body cells og brain cells sugod sa oras nga alas 8 sa gabi hangtod sa alas 12 sa tungang kagabion. Kung matulog ka nga lampas nag alas 12 sa gabi, mag-minus na na siya body cells o brain cells. Una nga, madaot ang imong mata. No? Muhanap ang imong pananaw, maglipong-lipong ka, magbugat ang imong ulo, magsigig sakit ang ulo, hangtod mahimo kang saputon. Gani ang uban nini nag-antos na og pagpanglipong, uban ang pagtingog sa ilang dalungan, gumikan kay duna na sila'y vertigo. Plus ang mga pagkaon karon nga mga mantikaon og oily foods, ang mga fatty foods nga taas og kolesterol nga mao nga gikan kini sa tanan nga mga animal product, nga mao kini siya'y magbarabara sa mga kaugatan. Gidugangan pagyud sa mga pagkaon nga grabe og mga sugar, halos tanang kalanog inumon dunay mga pinatamis o ginugduming ang asukar, maunay mo pahanap sa imong mata hangtod nga muhatod kanimo og diabetes. Busa pag inom na og eye care, ang eye supplement nga dunay lutein, vitamin C, vitamin A og vitamin E. Hinumdumi nga ang mata mo'y kahayag sa lawas. Siguruha nga tatak, duk, lagit, eye care, lutein ang imong mapalit. Ang eye care, 20 pesos lang kada kapsula ni ini. Mapalit sa tanang butika o sa tanang Dok Lagit Clinic.
1: I care, ang epektibong food supplement para sa mata. Sangkap ni ini ang epektibong nutrients sama sa lutein o vitamin A. O inubanan pa sa vitamin C aron mas paspas nga maabsorb sa adong lawas. Maong kahayag sa pananaw sa mata ang imo gidayong makangkon. I care, ang food supplement nga maayo alang sa problema sa mata. Sama sa pterygium, glaucoma, cataract, ug uban pang hinungdan sa pagkabuta. Ug mas gipakusgan pa kay kini karon, rekomendado na sa inilang doktor nga si Doc Lagit ang eye care mapalit na karon sa inyong mga suking butika. Kung nangita kag barato nga vitamin C, dinhi na ta sa Alka-C Vitamin C. Dili lang inyong system ang pakusgon kay apil ang imong kabukugan. Alka-C, ang alkaline vitamin C, makatabang aron masolusyonan ang problema sa kabukugan samtang pakusgon ang imong inyong system. Alka-C, ang 2-in-1 Vitamin C, dobleng benepisyo sa ubos lamang na presyo. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus ug Calcium Ascorbate Alkaline Vitamin C. Mas epektibo na kini karon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
0: Tatakdok Lagit Nature's Harvest Product. Tungod kay nagkadaghan ang mga sakit ug balatian, duna pay gahulga nga mga viruses, bacteria, inflammation o mga bukol-bukol ug gubag-gubag ug ang mga gitawag nato unknown disease. Sakit nga wala mailhi, wala usab mahibal-i, og wala pay tambal nga nadiskubrihan. Ako di ay si Dr. Geoffrey Lagit, usa sa mga karaan og banggiitang herbalist diri sa Davao City. So nakakabot bilang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health. Og sa makuting kakugi, mi-research pag-ayo og unsay pinaka-epektibong mga herbal medicine. Una, mohatag og maayong panglawas nga siksik sa vitamins and minerals. Dunay phytochemicals, phytonutrients, natural antibiotic, unya taas siya og enzyme, daghan og fiber, rich in amino acid og sa tanang mga content nga gikinahanglan sa atong lawas. Muprotek usab sa gitawag natong foreign invaders, nagkalahi nga mga sakit og balatian. Muhimo sa pag self healing og muayo sa iyang kaugalingon lamang ang atong lawas sa diha nga masuplayan sa tama og kompleto nga mga nutrient. Muhilis og mupakupos usab sa mga hubag-hubag sa atong mga lutahan or mga joints. Og muhilis usab og mga bukol-bukol sama sa cyst, goiter, tumor, og mukumbati og mupatay og mga tumor cells og cancer cells. No, sama sa gitawag natog lymphoma, carcinoma, adenoma, mga liver cirrhosis, hepatitis, coronaviruses, Hodgkin's disease, no? Apil na niini ang gitawag natog STD og HIV virus. Nga diin mikuyana bisan dinis Pilipinas. Busa gimugna ang produktong Tatak Doc Lagit Nature's Harvest Product.
1: Kung luya ang lawas, sagad may go kini sa

herbal medicine. Ikaduha, dunakin ni turmeric kun luyang dilaw. Grabe usab, epektibo. Tungod sa curcumin properties, gani specific unakin ni nga mo atiman sa atong liver kun atay. O hinumdumi yung mga pinangga nga tanan nato nga gikaon, tanang tambal nga atong giinom, tanang mga herbal food supplement sa atay ka na mo ato, gumikan kayang atay, mao ang gitawag nato storage or bodega sa atong lawas. O siya usab ang mag-distribute sa individual body cells, individual tissues, individual organs, individual body system, ug sa tibuok whole human body. Ikaduha, muati man siya sa gitawag na tog nerves, muscle, bones, and joints. No? Iyahang i-repair o ipa-condition ang atong gitawag or cartilage and ligaments. Mutik usab siya muati man sa gitawag na tog reproductive organs sa kababayanahan o sa mga katumbuyan, sa ilahang mga tutoy o sa ilahang mga matris. Mukumbati usab sa pagpatay og tumor cell, cancer cell, HIPAA viruses, no, maingon man ang STD og ang HIV virus. Ikatulo, doon na kinesia ay flaxseed extract. Tungod sa iyahang lecithin content, naapod siya gitawag na itong estrogen ang natural anti-osteoporosis o gitawag nga ladies drink. Tungod kay mintinahon ni ini ang reproductive organ sa mga babae nga healthy ang ilang mga boobs o good looking, mupahuwag usab kay inday o kang nanay, no, lakip ang ilang matres nga healthy o healthy pod ang mga babies nga mugawas o maiwasan ang gitawag na itong pagka mongoloid, hyperactive, abnormal nga mga bata. Sa dihang mabot ang edad ni pataranta sa mga kababayanan o gitawag na tog menopausal stage, ang critical period sa tanan nga mga babaeng mga tumboy kay naa ang mga gitawag na tog hot flashes, PMS. Unya, kung mag-inom ka niin ni gitawag na tog BioPlus herbal food supplement, dili nimo ma-experience kining mga butanga, no, sa mga dalaga, bation ang dysmenorrhea, amenorrhea, dunay problema sa gitawag na tog breast, no, breast problem, dunay gitawag na tog mga ovarian cysts, mayuma, cervical cancer. Bisan og senior citizen ka na, may asim ka pa or wait na wait kay juicy. Tungod ka na sa gitawag na tog flaxseed oil content sa gitawag na tog BioPlus. Ang lecithin ang gitawag na tog essential fatty acid sama sa squalene, no, ang linoleic acid kay mai-convert na siya into omega 3 dina sa tong mga liver. Mao nga kusog kini mutunaw og blood cholesterol, fatty liver og mo-protect kini siya para sa gitawag na tog gallbladder stone, kidney stone, liver stone og mo-supply kini nutrients sa tong mga mata. Mo-panindot sa mga kuti, sa mga panit, sa kababayanan, kabayutan, katumbuyan og maingon man sa mga kalalaki. Og take note nga ang lecithin niini usa di ay kagitawag na tog brain enhancer. Kaupat nga sangkap niini mao ang gitawag na tog black pepper kun paminta, no, nga suma sa research abunda sa gitawag na tog vitamin B complex. Una-una taas siya og vitamin B1. Abunda usab og mga minerales sama sa calcium, potassium, magnesium, iron, molybdenum, selenium og zinc. Og abunda kini sa gitawag na tog anthocyanins and phytochemicals nga maoy mo fight og tumor, inflammation og nagkalahi-lahi nga mga cancers. Hinumdumi nga ang vitamin B1 makatabang sa gitawag na tog metabolism, no, mao kini siya ang mutabang pag-convert sa carbohydrates paingon ngadto sa gitawag na tog glucose nga mao kini siya ay mag-provide og energy unya sa pinasahi or especially sa gitawag na to og brain function. Gitawag kini siya nga brain food og anti-stress. Ang gitawag na to mga pinangga og vitamin B1 nga naa sa gitawag na to black pepper. Magkandang usab kini siya og nerve signal, no, along the nerve fiber. Unya mauna nga muwala, mupawala siya mga pinanggag pamanhod, pamaol, kangol-ngol, pasmuskusog, paralysis, maingon man ang gitawag na to Parkinson disease. Hinumdumi nga ang molybdenum og ang gitawag na to kaemferol is an antioxidant. Mao kini siya ang anti-tumor, anti-cancer og immunity booster sama sa gitawag na to santons property nga makuha nato sa gitawag nato og mangustin og turmeric. Mao na nga kita nga mga vegetarian, mga fruitarian, mga vegan practitioner, no, tanan nga mga herbalist, tanan nga mga alternative medicine lover og practitioner, no, dili na kita angay mahadok nga dili kita mabaksinan, no, kay we have the healthy and the strong immune system gumikan ani gitawag nato BioPlus herbal capsule. Ang zinc usab, no, ang zinc usab ug ang
linoleic acid, mao ni siya ang motabang og burn sa gitawag natong calories og sugar, mao pud ni siya ang mag-regulate og gitawag natong insulin para layo kita sa gitawag natong diabetes. Hinumduming ang paminta

0: grabe nga moatiman sa atong mga thyroid o mga speaker, mga teacher, mga yaw-yawan nga mga ginikanan. Panahon nga mapagaw mo, pagpabuka lang mog tubig, butangan nyo paminta, mao inyong inumon ug ma-experience nimo ang gitawag natong alibyo ug pagbalik sa imong natural nga mga tingog. Busa, ayaw kalimti. Pag-inom na og Bio Plus Herbal Capsule, ang 4-in-1 food supplement. Kinumdumi ha, tatadok lagit nature's, kinumdumi nga tatadok lagit nature's harvest product. Mupaspas man ito natin. No? Okay, ikaduha ang atong produkto, mao ang gitawag nato og calcium asub. Ikaduha sa atong gitawag og produkto, nga ikaduha sa atong mga produkto, ang calcium ascorbate, calcium alkasi, vitamins, ang 2-in-1 supplement. Doon na calcium, doon na pa'y vitamin C. O gatong hibaluan nga sa tibok kalibutan o dinhi sa Pilipinas, grabe ang mga pagkaon, ang mga ilimnon. Grabe nga mga kawatan o nutrients sa atong kalawasan. No? Hinumdumi nga tanan nga mga illnesses o diseases caused by vitamins and minerals deficiency. So, stop, look, and listen. Tanan nga mga pagkaon, pulos, doon na'y gitawag na tug salty monosodium glutamate or kaning gitawag na tug gani ang himo nila gipang modified ang mga pangalan ini aron sa pagdeceive sa mga Filipino people ni ining gitawag natos karaan nga bitsin sa mga drinks usab o sa mga drinks usab na apay sweet monosodium glutamate kon notogen nga maoy ginapatamis uban ang coloring sa tanan nga mga artificial juices, soft drinks, candies, cakes, ice cream, breads, biscuits, no, tanan nga mga tamis nga mga pagkaon. Apil na nini ang mga gatas ug ang mga chocolates, no, ug uban nga mga kape nga gitawag lang 2-in-1 to dozen in one herbal coffee. Oh, dunay limbong, no, gumikan kay magic sugar ang ilang gipangbutang punya gibutang lang pod uban sa label nga kuno stevia ang gigamit. O ang uban pod kinasulatan og sugar for diabetic og daghang diabetison ang mga nangailad niini nga hangtod karon sa siligi nilang gamit niining dunay monosodium glutamate or gitawag natog NutraSweet ay gipang diabetes, no, naputla nagtiil ang uban, giputol nag yung kinabuhi. So kini ang gitawag natog number 1 nutrients rubbers or gitawag nato mga pinanggag kawatan labi na sa imong calcium ug potassium, no, calcium ug potassium. O ni apay giingon sa Biblia nga ang stress, kaguol, kabalaka, pagkamasuk-anon, pagkapalaway, dali mahiubos, mao din siya mga pinangga ang gitawag nato kawatan ug mga nutrients sa atong mga kabukugan. Mao nga ni ana ang tubag aron ma-restore ang body nutrients, mag calcium absorbate, calcium alkasi, vitamins na kita. O niya mga pinangga, dun na ni siya calcium, dun na pa vitamin C. Og sumala sa research kay ang mga babae kung abunda og taas sa pag-intake og vitamin C, doon na sila'y life extension nga 10 years. Sa mga lalaki, 6 years lang ang extension. Busahala mga bayot og mga tumboy, join na tayo, mag-alkasina. Basta ayaw kalimti, tatakdok lagit nature's harvest.
1: Ani ana karon ang solusyon sa inyong mga balatian. Alkasi, ang calcium ascorbate alkaline vitamin C. 2-in-1 kini. Dunay calcium, dunay pa gyud vitamin C. Makatabang aron muligon ang atong lawas. Ayaw kalimti, inom perme og Alkasi vitamin C, ang alkaline vitamin C. Ug para mas epektibo, i-combine ang Bio Plus ug calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kini karon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
0: Ang ikatlo na itong produkto, mao ang gitawag na itong eye care, no? Pastila ning atong kalibutan sa pagkakaroon. Sa nagkauswag ang gitawag na itong kay balo, grabe ang mga gadgets, no? Gikan sa cellphone, iPads, computer, television, o guban pa. Gani, gikan mga bata, bisan pag usa katuig ang edad sa bata, hangtod senior citizen, grabe ka-over ang ilang pag-abuse mga pinangga o gitawag sila nga mga future destroyer or gitawag na itong health destroyer. Una-una, ang brain cells mawala. Ikaduha, ang body cells magkakunhod. Ang resulta niini, mauna nga maglabad ang ulo, maglutaw, no, bugat ang ulo, maglipong-lipong, labad, unya mga daot ang ilang mga mata. Bata pa ga eyeglasses na ug baga na ang linti silang eyeglasses. Dugangan pa sa mga pagkaon nga mga oily ug fatty foods nga taas ug kolesterol nga mao kini siya magblockage ug magblood clot sa atong mga kaugatan. Unya gitimplahan pag yud og sugar, no, nga ang asukar gyud niini ang grabe tubig mo pahanap sa atong mga mata. Mao nga miabot ang gitawag na tug-aiker nga dunay lutein, vitamin C, vitamin A o vitamin E. Hinumdumi nga ang vitamin C mao kini sa imong hinlo sa gitawag na tuog mga barabara sa atong gitawag og mga blood vessels o capillaries. Ang vitamin A mao ni siya ang mag-repair og mo-check sa mga nagagahi nga mga blood vessels o capillaries. Ang vitamin E ug ang lutein mao ang maghatag og nutrients sa atong mga mata ug mo-repair sa tanang problema ug damage sa atong mata sa mas common kay nga katarata, glaucoma, astigmatism, blindness ug mohatod ug gitawag natog blindness. Busa mga pinangga hala tumar na niini uban ang gitawag natog masustansyado ug presko nga mga prutas ug mga gulay. So you care with I Care product tatak dok lagit.
1: I Care ang epektibong food supplement para sa mata. Sangkap niini ang epektibong nutrients para sa mata sama sa lutein ug vitamin A ug inubanan pa sa vitamin C aron mas paspas nga maabsorb sa atong lawas. Maong kahayag sa pananaw sa mata nimo ang imo gidayong maangkon. I Care ang food supplement nga maayo alang sa problema sa mata sama sa pterygium, glaucoma, cataract ug uban pang hinungdan sa pagkabuta. I Care ug mas gipakusgan pa kay kini karon, rekomendado na sa inilang doktor nga si Doc Lagit. Ang I Care mabalit na karon sa inyong mga suking butika.
0: Hinumdumi mga pinangga nga prevention is better than a pound of cure. Unya, kung sa prevention gamay pakagasto kay mo inom ra makag usa ka kapsulas buntag, usa ka kapsulas gabi eh. Apan kung madaot na maghimo na kag medication, mag-inom na gyud ka mga pinangga kada upat ka oras aron paspas og dali ang gitawag natog recovery sa imong gitawag og eyesight. Basta hinumdumi tatak duk lagit I Care.
1: Likayan nato ang klasik-klasing rason sa pagkabuta sama sa glaucoma. Hilabi na kung nagkataas na ang edad, mag-I Care. Maukini ang food supplement na gituyo pagmugna alang sa atong mata. Dunay lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C o phytonutrients nga mutabang aron malikayan ang pagkadaot sa mata o malikayan usab ang glaucoma, cataract o kuban pang problema sa mata. I Care. O mas gipakusgan pa kay kini karon, rekomendado na sa inilang doktor nga si Doc Lagit. Ang I Care mabalit na karon sa inyong mga suking butika.
0: Okay, anya na punta sa ikapat natong produkto, ang Maize Coffee, no? Gitawag nato ning 3-in-1 coffee. Gumikan kay kini hinimo gikan sa gitawag natog purple corn, mangustin og spirulina. So anhi na punta karon mga pinangga sa mga Pinoy uso-uso og sa daghang adik sa gitawag og kape sa karaang mga panahon, no? Nailhan pag-ayo mga pinangga nga ang mga native og ang mga lumad maulang ang nailhan nga adik sa kape og hingapi. Tungod-tungod kini sa gitawag natog daotang properties nga naas kape, no? Ang gitawag natog caffeine, chubrumin, cocaine, mao nga bisan mga bata, mga babae, mga teenager ug mga katigulangan adik na sa kape karon, no? Labi na sa mga taga siyudad, taga city pagyod, agrabi mga pinangga ang ilang pagka-adik, lupigan ang gitawag natog mga lumad ug ang mga native. Mao na nga kung mag-inom kitag kape, knows what you drink. Don't drink that kills you. Agree ba kamo? Apan, himo ang ikaw mag-inom ni anang kape nga muayo kanimo ug muatiman kanimo. Mao na nga namugna mga pinangga ang ato ang Maize Coffee, no? Maize Coffee nga mixed with purple corn, mangustin ug spirulina. Basta hinumdumi nga tatadok lagit Maize Coffee.
2: Pagod sa trabaho, kulang sa tulog, kaya nangihina ang katawan? Simula ng umaga, sa healthy na paraan, Mag-Nature's Harvest Maize Coffee, ang kape na may taglay ng pinakamabisang klase ng mais na purple corn. Isang klase ng mais na may taglay na anthocyanin na nakitaan sa pag-aaral na nakakatulong maiwasan ang mga karamdaman. Dinagdagan pa ng mangustin at spirulina para maging malakas at productive ka araw-araw. Nature's Harvest Maize Coffee, mabibili sa mga butika.
1: Ang Mais Coffee ay mas pinalakas na ngayon. Hanapin lang ang tatak Doc Lagit.
0: Dumdumi mga pinangga nga ang purple corn rich in vitamin B complex. Gitawag kini sa karaan og sarasara kon himas mo nga maoy mo pabalik sa gana sa kaon human ka makainom sa himas mo kon mahimas muhan ka na. Huwag tangon niya ang imong kabuhi, ang pagluod sa imong ginhawan, ang paglaway-laway, ang pagsigig pangaslom sa imong tinugab, sigig aslom imong kutukuto, sigig hapdos ang kutukuto kon mag-experience kag hyperacidity, ulcer, gastritis, kung gitawag natog nila og kanang GERD. Ang mangustin ug ang santons nga naan niini nailhan pag-ayo nga antioxidant, anti-cancer o anti-disease. Ang spirulina nga naan ini gitawag og complete food kay imagine ra gud ang mga scientist. Sa dihang moadto sila sa laing planeta, wala gadala og kaldero. Ang ila lang ginadala kaning spirulina nga food supplement. No, mula ilang ginadala. Sulod ka na sa pipila ka mga bulan dito sa laing planeta. So grabe ang ilang survival. Ug nahimo pa sila pinangga nga maalamon gumikan aning complete nutrients nga gitawag natog spirulina, no? Unya hinumdumi ang spirulina nagbaton kini green color. Kini mao ang gitawag natog chlorophyll. Ug sumala sa study nga ang chlorophyll usa diay siya ka blood cleaner, no? Blood cleanser. Dudimodo wala nay blood impurities, mga tunaw tong blood cholesterol, mga wala ang gitawag natog blood clot sa atong mga kaugatan. Busa unsa pa may inyong ipaabot kun kapi ang hisgutan, mais, kapi na kanang tatak, duk lagit Nature's Harvest Product.

0: Ay, hisgot na ito mga pinangga kato mga gipanghubagan bitaw kato bitaw na nga paso. So, kanin paso pinangga, doon ay first degree, second degree, o niya doon ay third degree mga pinangga, ha? Kanin first degree mga pinangga, igo lang man ni siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga, magpuwa, o niya maghubag mga pinangga. Ha? Doon ay blister, o niya ang kita, kuan pinangga, mo to first degree, o niya ang gitawag, ano, first degree, igo lang magpula. Pero ang second degree pinangga, doon na naging blister, murag burot na siya. Maklaro na nimong panit-panit pinangga, then ang third degree, mga paksit na gyud ang panit. Sa agad din ni pinangga, kanagyong makras motor, mapaso ka sa tambutso, perti ka pahak. Galabi nagwi kag sinsori, wag ka kabalong na paso, di nimo malasa. O niya mga pinangga, na po di gitawag na to fourth degree. Makita na gyud nimo abot ito sa bukog. So, simple pinangga ang inyong himoon kung pananlitag paso-paso lang. Kung napaso kas mantika, doon natay tsorya nga likes your likes. On sa ibot pasabot pinangga o napaso ka sa gitawag natog mantika, hala, mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mong gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni mos mantika. Dili ditos nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo ni buhato ni mo pangga, ha? Simple lang, ihumol sa mantika. Mga 10 minutes, mawaray ang kapaso. Oh niya, kondo na mo dito yung mga herbal nga toothpaste. Labi na tong toothpaste nga gikan sa clinic ni Doc Lagit. Pwede to pinanggang ipahid dito sa imuhang paso. Konya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties. Kanabang murag rambutan o dagway. Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, moto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nagsikan degree na kananay blister, hala, magsugba na lang ka din at maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Eh, hampol! Pwede po pinangga ang gitawag na tog kamatis. Katundugas kamatis, 10 minutes, isigig nos-nos. Or kung nila ibasa ni mo tanan o gapas, ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan na itong petroleum jelly. Okay? So, pwede yung petroleum jelly mga pinangga. Gamit kaya na nimo mga pangga. Okay, sige mga pinangga. Motos mga paso-paso. Then, ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga. Mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na ginang mga panit na nakita na nagbukog nga luod tanaw ng unon. Hala, magbanggod na ka dito o balanghoy. O, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga, mauto'y banggurun ihampol dito na nga paso nga nangalangkat. O niya, ang imong pang-dressing ni ini, mangita ka pinangga o apple cider vinegar. Og wala man kay apple cider, pangitan na lang suka sa tuba nga puti. Onya mga pinangga ang buhato nimo kung equal sa pinanggas tubig. Kung gamay kag paso, napulo ka kutsara nga kagingan lang na to pinanggang suka sa tuba nga puti, napulo po ka kutsara ang tubig, ihalo to nimo. Moy pangwash dito mga pinangga, pang dressing sa nga paso. Anya dayon pinangga, pwede na po dayon mo hinahinayag pahid o dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Nya dito sa clinic, nata dito itit, kanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera pinangga nga liquid, pwede po ni mong ispray. Onya ini ka, og dito po pinangga, doon na po tayo mga tagas og vitamin E. Pwede na mo dito evening primrose. Naka-evening primrose, ala, maoto mga pinangga ang imong kuanon. Maoto dito'y ibubo ni mo si mong mga samad o sa mga paso. Naka'y soya lecithin sa klinik. Naka'y garlic oil. No, naaba ka dito'y gatong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Pangoto pinangga imo itong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbubo dito si mong mga samad. Kana pinanggahan mo online kuan mo nay dako keng ikatabang para kaninyo. Okay, so hala ayaw kalimte mga pinangga, sige pugtik og taas og vitamin C, sige pugtik pinangga og taas og vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalbot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0595-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers og 0935-791-538. Alang sa mga Touch Mobile og Globe subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na!

0: makusgunato ang atong immune system ug batukan ang tanang matang sa balatian. Mag-calcium ascorbate vitamin C plus calcium na. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus ug calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kini karon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika. Kung nangita kag barato nga vitamin C, dinhi na ta sa Alka-C Vitamin C. Dili lang inyong system ang pakusgon kay apil ang imong kabukugan. Alka-C, ang alkaline vitamin C. Makatabang aron masolusyonan ang problema sa kabukugan. Samtang pakusgon ang imong immune system. Alka-C, ang 2-in-1 vitamin C. Dobleng benepisyo sa ubos lamang nga presyo. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus ug calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kini karon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
1: When health is lost, everything is lost.
2: Okay, Gingondre, asa lang ko unsa di tambal sa mata nga igo sa kahoy. Oh, pagbugha, hampuli pinangga, bibinanggod nga carrots. Pwede po mo pinangga, basin niya nagmabutli. Mangita mo dito ka na, bitawang, sitawang ni bugang, bitaw? Bugang ba? Napoy bugang tapol, katong-atong karaang bugang nga puti, pangga. Ang buhato ni mo ato mga pinangga, imuhato siyang kuanon, kanabitawang pugon ang iyahang ubod. Oh, panitan to, katong ubod yun. Pugon, sa laon ni mo panyo, niya isulod o kanan draper. Maoto pinanggay imuhang ipatulos mata. Okay. Ah, gingon diri dok, ask lang ko, naglibog na ko, kay kining akong sigig pangatsi og sipon. No, waadjud ni, mawala, dugay na ni. Oh, labi na kadamata na ko sa kanang maabugan po ko. Pinangga suksuki yung gapas na imong ilong ha. Oh, para di yun nakasimhot o gabog ha. Kundi magmaska pangga. Ang himuon ni mo simple, karon de, pagkuhag limonsito. Pugaa, isulod og medicine draper niya, balik og higda, hayang. O niya, ibitay mong ulo pinangga pinhangad, ipatulo ang limonsito, 3 drops. Ah, basta pinangga, kaingon lagi kaglami ay tikangkang dahil matuloan og limonsito atong ilong sa. Ah, o na pangga, pagkaugmaugmaug niya po naladi, imo na po siya pinanggang otrohan. Doktor, unsa man ang tambal sa baho og ilok? Man na pinangga kanira ba baho og ilok? Maimyo na pugad, di ka kabanting na ni maho na po, da? Simple pinangga, tawas na lang, oy. Tawas na lang mga pinangga. Kailan ka mo pong mga kuanin ha, mga guwapa nga mamutag tawas, ayaw pong apila ng inyong mga tutoy. Kay, pwesti lang na imututoy pinangga pagpila. Uy, upload naman ang imuhang kuan, tutoy. Dito Ramos Iloco. Okay, so niara mga pinangga, padayon ta sumahan. Gingon rin, doktor, unsa man ang tambal sa baho ang ilok. May puno, magyong isigurong sinda sa smart o sa kuan pinangga. Smart o sa to ang TM. Okay, gingon rin, unsa ang inosno sa bun-e? O pugis, saan ay pugis nga panit? Ha? Pinangga, kapayas, kundili virgin coconut oil. Kanang atong virgin coconut oil. Moni pinangga ang kwanday kapayas nindupot sa gibugas di ay. Gahapon pinangga, nagidala dito. Perteg yung grabihag kuan. Bugas lang ha. Pino pinangga niya sa kinalot na nga paslot ng taon yung dagway. Pero katupangga paningkamot ha, gitudlo ni Doc Lagit katong bugason, pwede magbanggod mo dito pinangga o kanang kapayas. Ay, kapayas. Kaning kamatis, pipino, na pwede halo, pati radis. Pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana. Dako kay katabang.
0: Eye Care, ang epektibong food supplement para sa mata. Sangkap ni ini ang epektibong nutrients para sa mata sama sa lutein ug vitamin A ug inubanan pa sa vitamin C aron mas paspas nga maabsorb sa atong lawas. Maong kahayag sa pananaw sa mata nimo ang imo gidayong maangkon. Eye Care, ang food supplement nga maayo alang sa problema sa mata sama sa pterygium, glaucoma, cataract ug uban pang hinungdan sa pagkabuta. Eye Care, ug mas gipakusgan pa kay kini karon, rekomendado na sa inilang doktor nga si Doc Lagit. Ang eye care mapalit na karon sa inyong mga suking butika. Alka-C, ang alkaline vitamin C, calcium ascorbate, maayo kini sa mga hinay o immune system o may edad na. Alka-C, ang alkaline vitamin C, mulig-on ang imong immune system, mulig-on bagyod ang imong tabukugan. Busa, inom na! Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus o calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kini karon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
1: When health is lost, everything is lost.
2: Okay, sige, padayon bailo na mga pinanga. Naging Andre Doc, unsa pud na nga kapayas hilaw pwede dili i-withdraw? Okay, hinog nga kapayas pangga. Siyempre, kung naginuman na din na-withdraw, permintin nag-deposit mga pinanga, ha? Okay, Doc, unsa man ang tambal sa hinay? Hinay ang pagrigla, lasaw po, Doc. 41 ang akong edad. Ang imo na lang himuon pangga, simple kayo. Simple kayo, pinanga. Anindo tunta magkulong cleansing ka. Nya, mintin na nakada pinagag. Aloy adulaw ka ng gabon. Before menstruation, sige na kagino. Makato ka clinic, hala. Mahilot ka mga pinanga, no? Okay, makatabang kayo na sa imo, ha? Okay, Doc. Nya, lingkod ka planggan ng init before ang imo menstruation. Okay, Doc, ask lang ko. Unsay tambal sa goiter. Sige ka o gusto na to, pinangka, dahon sa gabi, katabang, kaya na yung taon si mong goiter, ha? O niya, ang imong himuon pangga, kuhan ni siya, kanang tawagan ni pinanggang, kuhan, mato ka klinik, nadaghan, kelplicity, naisikel, pero magsige kagmintin pinanggag Diyos sa karots, kamatis, ugatsal, o niya, kinsay pinangga, mutunaw, ginagoiter. O sa itambal sa bugha, Dok, pero may magudlabad akong ulo, tuubon yung kapangga, oy. Oh, luy agabon asin ako dito o pneumonia. Maglaga ka dito inumon ni mo. Huwag doon mo klinik, huwag mga outlet mga pinanga. Pagpalit mo dito 77 Herbal Tea. O niya, naapunta mga pinanga ikuan. Tawag na to nining diha, mga itakag trumpas, ilipanting puti. Mga pinanga, putik bulak. O niya, dayon, mga itakag ka dito. Nakay kaningag, sibukaw, duguan, albutra mga pinanga. Lapoy din na. No, nayugat sa tuway-tuway. Mo'y lagaon, siging painom. Okay.
3: Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Doon na kita hinabiyon karon nga usa na to ka pasyente diri sa Trinto Agusan. Si unsa imong pangalan nimo te?
5: Elena Espartero.
4: Elena Espartero, kagani ha pag-abot niya nagsige sa gilingi kay bura dito niya maklaro hanap-hanap ang pananaw niya. So diyang atong gitestingan og patulo ang iyang mata gamit ang atong gitawag og triple vasculograph karon iyang natinati ang kahayag. Si unsa man imong gibati karon te kalahian kagani ha karon te?
5: Di ko kakita nakutuban ang lubi karon hayag na ang pananaw.
4: Pila yung pangidaran te?
5: 56.
3: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
2: Okay, so sige mga pinangga, padayon tanga tusunahan, no? So may proper use sa partner after or before menstruation para dili jud mabuntis. So 7 days mga pinanga before ang imong menstruation. Mao na to mga pinanga, pwede na ka mo to da. O niya mga pinanga, dayon ang next nimong gamit ana pinanga after sa gitawag na tong menstruation sa maong kababaihan, inigundang yun, tirato na. O, kutob lang mga pinanga, o, 5 kaadlaw. Okay, hala, sige, pailo na pangga, naging ondre. Doc, ask lang ko kay naglibog na jud ko sa akong manghod. Bata pa siya, Doc, hubako na. Hangtod karon nga walo na siya katuig, hubak lang gihapon. Kana maging uban, abot maging 50 anyos, gihubak lang gihapon. No, unsa may mayo ni Doc Tabangi ko. Sige, ma, sige, Dodoy. Wait, takadyot, Dodoy, ha? Sa gitawag na to pinangga kanang kuan tawag na to ning tatanang hubakon pinangga hot compress gyud ang baang imong dughan og likod ko mahimo 3 times a day ka pinangga mag hot compress ha kay kana dako gikatabang kanimo tanggal si mong panohot, o niya, mohumog, imong plema, o niya, katong gitudlo na ito gahapon nga, ang dugos, pwede ni mong ihalo pinangga, ang radis, ahos, bumbay, kamatis, no? O guway kamatis pinangga, limon sito man, pwede mong ihalo mga pinangga, maoy, ipainom sa gitawag na tugihubak. Pero mudagan ka klinik, na ilaming ilim nun pinangga, katong gitawag na tugtunik, sirap, okay?
6: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
7: Daun sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
6: Nawad anuman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga gitang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik ko kong pa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
7: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
6: Maubo pre, asa ba ka nakabalo anak pre?
7: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
6: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
8: Serbisyo publiko.
6: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
2: Unsay tambal dok sa katarata. Okay, tambal sa katarata mga pinangga, simple. Patuloan ni Mugdugas Carrots, matuga clinic, doon naman tayo eye drop dito. Okay, Doc. Mangutan na unta ako, unsa di ay tambal sa maghuot ang dughan si Hilda ni Cardenas. Pinangga ang kuan, kanang maghuot ang dughan ko lang managlibang, oy. Palibangon ka, inom dagis katasang gata, pinangga, ha? Or dugas palya. Kada alasay sa hapon niya. 3 times a day, pag maghuot, alasahan lang imong kamot pinangga butang aginit dughan og likod kundi manghaplas kaghang onja mga pinangga maginom jud og sili pag moatake ang sili pusa gyud sa tubig inuma pero di moatake regular nga paginom mga pinangga ala regular nga paginom mga pinangga imo ra na siyang unsaon imo ra na pinanggang inumon nga tibuok ang sili. Okay dog, ang akong mama ba nahanap man ang iyang mat nahanap na 2 years na. High blood po siya, maulian pa ka ni Doc? Lisod po na to, maingnog maulian nga di ka mo try. Ha? Daladri clinic, ay pa di atake yung nag-high blood, sige nagpainom magsayote. Isang buntag hapon lang pinangga, buntag skabaso, pagkagabi skabaso. Doc, kung sa may tambal sa purea. Sakit sa ngipon, Doc. Buhatan ni mo pangga. Imuhang ko ano nang imuhang purea, nga nabitang. Sige ha, ginom og limonsito, sige po ka ginom og mga pinya juice ha. Or any citrus juice pinangga or kamatis juice. Unsa man ang dapat nakong buhaton para magbalik o gana ang akong kaon? Buhaton nimo pinangga, kuan ka kanang magtuob ka. Magtuob mga pinangga og sige kag inom og unsa man mais nga kape. Okay, kay digyon mawa nang kalabat sa ulog di ka mapahimasmuhan. Dok, gingondri, sige lang manggudo, huwag ka ng kabutdan sa kung atiyan ng akong anak na 7 months. Ay, nasipay na magatas pinangga, no? Kailagmit, naimpatso na po ng imong bata, mga pinangga, mo nang sige lang daw ni siya kabutdan o tiyan. So, buhato ninyo, pwede mo magkuhag iniloga, magluga mo, katags tila. Tatarag bumbay duha, or kundili, namoy bagong nilong agkan o dinakaroon, hala. Ikatag dito tila, mga pinangga, o niya, butang ha, bumbay. Baluto ni mama oy ihampol kanang mabalot gyud ang lukob siyang tiyan. Ana ka simple unsa pero doon na kay kitawag nato din ang pinalitas clinic nga mais nga coffee ug charcoal ma o da joy inuma. Pinangga ha. Anya gingon dire doc ask lang ko unsa may tambal sa kagid-kagid si Beniers nang akong anak di mo malangan pinagag matumo clinic. Palit mo dito white soap na skin ointment na apoy aloe vera spray. Pero din na ala, dok-dok rakag dahon sa nimtre, dahon sa madre kakao, dahon sa asunting. Muna sige ni mo gampol, pwede po nanduga pinangga, basas gapas, mo ipatong dito sa kagid ha. Dok, unsa may maayong tambal sa bayuok? No, ang edad 34, nagkalintura manggod. Ang bayuok mga pinanga, sige ginom og lemon, kamatis juice, then hampulan yung dahon sa iba. Iba, kamyas, ala. Kana mga pinanga, muna ipaspas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alog bate. Okay. So mga pinanga, gingon dire, ask lang unta ako dok. So kad paggamit gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko dok nga gilok o katol ang akong vagina. Magini ka imong giningles. Oo, gingon dire, unya ispat till basig may diabetes daw ko. 39 na kong edad. O, baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kay basig, magkiat po ni mong bana. Ino lang ka, diabetes ka. Pinangga ko lang yun po. Kanang itry lang ni mong alapuahan na ni mong pinangga. Kanang pinabukal nga tubig, butang agdahos bayabas. Nya, haluan ni mong pinangga bugnaw, ini gumagbukal niya. Butang agusaka, tasa nga, suka nga puti bitaw sa tuba. Ala, hugasin ng imo katulo sa iskadlaw. No? Hugasan ni mo pinangga, di ba? Malilian ka simbana. Ilang yun pahibalo sa simbana? Ngayon mong giobserbahan kay makakita siyang gihugasan ni mong suka? Makahuna-huna ning, wow, kinilaw na po. Unsa may tambal sa sore eyes. Okay, and sore eyes pinangga, kwan eh. Kanang magtad-tad lang kag Bombay. Ipahilak-hilak na imong matas Bombay. Pero na mo'y carrots, pwede patuloan, gatas inahan, pwede, o di kay grabe. Pero magkagrabe pinangga, gwapo yun, dugas ka mong gay. Dugas panyawan, pwede po, no? Pero matiisin nyo lang ang sarap. Okay, hello dok, gusto ko sana nga magpa-advise sa'yo if okay lang. Ay, kasi naman, perminti man okay, dok, lagit. Nagoy nakabutang free daily, free check-up, free consultation, and free counseling. Diba? Okay, gingon diri mga pinangga kasi dok naman kami parehas ng husband ko, bakit hindi kami nagka-baby? So pagka-baby, pagka imong mabuntis. So pinangga inyong buhaton, muna yung soban nga, basi hindi ka tiguan, tigpatong si mong asawa. Ingon po asawa, ay kitang manulunda oy nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangga, ang problema, daga na alay mga problema, buhaton ninyo. Mo kuan siguro mo pinangga ka ng mato siguro mo clinic kamo yung duha kung mahimo o busy mo ba na pwede ikaw ra kay simple raman pero yung buhaton sa mo mato clinic tuwara imong bana kay basig dako kay nagbariko sa itlog o nasa bariko silba diba o muna mga pinangga o niyang mga babae po usosong matres muna gingon pinangga mo tiabaw basta ganig madutan ay mga pinangga kana siya lison mabuntis labi nag ipangluwa ang similya o murag gibidli to ah mga pinangga tinga kaun sa maninga imo isnaban manimo ni akong similya lison mabuntis nya basin po dang imong bana mo na giingon pinangga nga mura na lang pug luha sa mata kadaghan ang iyang similya adi gyud po na mabuntis. Okay, hello dok. Ang akong mama ba na ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello dok. Unsa di ay ang content sa brewers og lisitin nga makapadali man og siya og kanang panganak di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oy. No? Unya butangi ganyog licorice mga pinangga. Unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant basta tanang prutas tanang gulay. Labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay. So pinangga ang lecithin, gikan man sa soya, almost complete nutrients gihapon. Unyag ang brewer's yeast, grabe minerals ba? No, pinangga digin mo magmahay ana, perte gyud nang nindota ha. So munay buhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan imo nang hagitog iska bulan musukol na na.
8: So wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
9: Dok, ay sa dok.
10: Ay kalagot, lami po na kay maminaw da.
9: para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes ug Miyerkules naamay mutang sa Comperensional Road, Canto La Pilipina BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, kada Huwebes, fronting McDo and City Hall duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na! Ang pagbaton ug maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muadi man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may Pailon ning siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na! Pahibalo sa tanang tigpaminawan ni Dr. Lagit nga ang Tagum Clinic anaana mahimutang sa Comperensional Road, Canto La Pilipina BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station tapad sa Honda Motors. Ug abli Domingo hangtod Huwebes alas 8 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi ang free check-up ug ga-offer na usab sila og steam bath and whole body massage, ventusa ug tandok ug abli usab sila matag Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Busa higala kung doon na kay balatian, pagpakun konsulta na sa Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Paminawi ang free consultation on air sa atong humanitarian doctor sa Davao City, DXRD 711 kHz. Alas 5 hangtod alas 6 sa buntag sa Radyo 5 Davao 11.9 FM. Alas 6 hangtod alas 7 sa gabi sa Mati City, T-Radio 96.7 FM. Alas 5 hangtod alas 6 sa buntag sa Tagum City, Charm Radio 103.9 FM. Alas 7 hangtod alas 8 sa gabi sa T-Radio 96.7 FM. Alas 8 hangtod alas 9 sa gabi sa Radyo Bandera 92.9 FM. Alas 9 hangtod alas 10 sa gabi sa Carmen 92.1 Cloud FM. Alas 9 hangtod alas 10 sa buntag Santo Tomas Dance Radio 90.5 FM. Alas 5 hangtod alas 6 sa buntag. Mga higala, paminaw na sa atong humanitarian doctor, Dr. Geoffrey Lagit. Pahibalo sa tanang tigpaminawan ni Dr. Lagit nga ang clinic sa Panabo City na balhina sa Dalan sa Pantalan, Galagala Street at Bang ug Caltex Gasoline Station tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Ug abli Lunes hangtod Domingo ug kada Miyerkules naa personal si Dr. Lagit.
10: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Sayron ta! Nagahisgot og mga butang! Ekonomikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sayron ta! Og, ari-ara ang inyong anchorman, Mr. Kik!

0: Okay, mga kabida, mayong unto ka na itong tanan. Ano yan nasab kita ni atong tulumanong sayronta sa alas sa itong sibiyahanan na DXOD Infinity FM 96.1 o madungog isab kita sa Light FM 90.9. Sa alas sa itong station manager Ma'am Rose Bulpa, sa ngalan Engineer Wolfe Orio, o makaubad po na ito sa Pikas Lawak, si Ma'am Rose. Salamat kay Ma'am sa imong pag-uban ni atong programang sayronta. O karon atong makauban ng atong bagong sparring partner, si Mr. Bong. Mayong utto ka nimo.
1: Mayong utto, sab ka ninyo diha tanan, no? Makauban ako si Mr. Kick. Ang atong programa karon rin ang sayronta ang kamaturan.
0: Okay, mo kini si Mr. Bong. Okay, alam mong kakuan mga kabida ha, kay primero pakining kuan ni Mr. Bong kang Mr. Kick. O kagahapon mga wala na itong pag-upan bonding anniversary lagi pahigayon sa Barangay Lapas Carmen Davao del Norte ato ta ato sang timbayaon ato halangdong mayor sa siyudad sa Panabo Mayor Rosidio Rilampagos kay Ma'am Joan Gus Kapoy

0: Sikam District Board Member Atty. Jake Relampagos. Basta Relampagos. Okay kayo. Muna ikingong Mr. Bon ang unsang
1: magnay tinuod.
0: Ang kung saan puno mo si Bunga. So si Mayor Jo-
1: mahipunuan, mausad
0: ang bunga. Oh, so muna dili na question. Baka nang sayo mo deklara na magpapili ka isip unsa na posisyon imong piliyon. Sayo po tama lang.
1: Dili man sayo tama aman mo pod kay last term naman pod.
0: Last term naman guno.
1: Last term naman pod niya. Siyempre mo angat man pod ta. Ay naman ta di sa ubos kinahanglan mo pataas naman pod.
0: Okay, nindot man pod diha ang gihimo do sa ubos. So iya ka nang palapdan mga kabida ni Mayor Joe Relampagos sa tibuok probinsya. Iya ang dal
1: tinuod.
0: Ogan.
1: Sa Manay,
0: Barangay Manay.
1: Manay po o sa Upper Likanan siguro, lower. Sa Barangay San Vicente po. O diri po sa may Barangay San Basilio Andres Panabo.
0: Oo, nagsunod-sunod yun.
1: Sunod-sunod yun to sila.
0: Nagsunod-sunod po kaon na to o kwan, Mr. Bon, mga bak.
1: Mga pasayan daw.
0: Pasayan. Muna ni namurot niya itong naong.
1: Andam-andam yun ang sitirisin. Tila so, ragutagwan kay basta niya mga allergy. Isa duhar yun kay aron nga dili kayo mo kanap yung kung sa allergy sa ito ah.
0: Okay, Mr. Ron, palihukog basa itong public service.
1: Public service ito no, sa katong kwan. Ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparentihan ni Adil Bilyar Alcover, 63 anyos lalaki nga nakaroon sa kusturiya sa Suco Giant Home for the Agent, Lower Kabantian, Buhangin, District Davao City. Nga kamo gipangita sa inyong banay, bisitaha sa the Cuso Giant Home for the Agent, Lower Kabantian, Buhangin, District Davao City. O itik sa cellphone number 0968-207-8592. O alang nga katong kuna mga kabanay ni Adil Bilyar Alcover, anayin yung kwan dito, nasa Home for the Agent sa may kwan, Lower Kabantian, Buhangin, Davao City.
0: Okay, mo kato itong public service ni itong programang Sayrunta. Ala, bisitahan ninyo inyohang uyuan dito, inyohang kadugo, kay tua dito sa maong Home of the Agents.
1: Nangita po taon sa iyong presensya siguro nga bisitahan po kay Luoy po taon kayo ni siguro.
0: Mao po to.
1: Nawagan po siya. Pasalamat po ta nga diri sa Infinite FM o Light FM no. Nanawagan ni ang ato ang kwan. Mao ni si kwan. Si Adel Villar Alcover.
0: Nangita siya mga parinte.
1: Luoy kayo. Akong baliko na sa katong mga pamilyang Adel Villar Alcover. Anay kwan ryo. Telephone number, cellphone number. Kontaka kung balikon 0968-207-8592.
0: Ala kontaka ninyo nya bisitahan ninyo si Alcover dito. Si Adil Bilyar Alcover kay nanginhang na pud sa inyong presensya mga kabida. Oga maingon to pagning buda Mr. Lawrence Babaw. Salamat sa pag-uban kanato sa atong Facebook account. Oga sa katong magpaabot sa inyo mga concern, ayaw mo tawag ha. One lang, text lang. Di sa itong 0963-06-78491. O gana na ini sulod diri sa atong text line no. Ningulag hi idol. Okay, mayong buong unto po ganun mo da, idol. O ga, ilailaha po niya akong bagong sparring partner si Mr. Bone.
1: Ako dahi ang sparring partner ni Kwan, Mr. Kick.
0: Kwanto ba ni?
1: Mr. Bone.
0: Ningulag mo siya, hi idol.
1: Dapat ni naay ka ng Kwan kung mukpan mo, napaila po kay para asa o taga-asa kay aron
0: matimbaya.
1: Matimbaya po.
0: O, tama po si Mr. Bone. Ana na siya mga kabida aron na ma... Pabuhagay po ang inyong nahimutangan o ang inyong o di man ato kung ano ang inyong mga ay ano ni siya Mr. Bone kay para di nila di maila o magpa shout out lang ni sila
1: guwapo ang talong magpa shout out asagid sila nga kwan
0: na lugar lugar lang bahala kung pangalan o kay para po ma-recognize ang inyong nahimutangan o atong balikon dito sa pala ng sudah sa pagdumaan kung nakita ang kausaban o kalambuan ni ng maong syudad kaya daghan magnangaging mga mayor pero di good sa
1: pasayro nga nindot kayo ang programa karon kay bisan og kadtong sa mga remote area no nga kaniadto mga bukid-bukid na gyud ana na gyud farm to market road una nga dili gyud sila mahasol sa pagdala sila produkto ngadto sa may merkado
0: okay hapsay dala na
1: hapsay
0: mo kana ang serbisyong relampagos okay padayon kana Secretary and Executive Assistant to the Mayor ni Ma'am Joan Relampagos Kapuyan. So, dili na lisod kaniya ang maong buluhaton kay naanad naman siya sa trabaho executive

0: Pagkana mo daw, Sir John. Yunis Kahigas. Pasensya na kami, John. Hanap-hanap naman itong pananaw, Mr. Bon.
1: Tanaw sa sa tuwang live karon.
0: Mr. George Yunis Kahigas Jr.
1: Kahigas.
0: Kuan po ni, di po din basta-basta ang angkorman sa dinhi ni atong sibyahanan. Public opinion, mga igala. Gikan sa adlaw nga Lunes, Santo, sa adlaw nga Sabado. Mao ka na ang atong ay, wala na siya Sabado, no?
1: Birnes ang sa tama.
0: Monday to
1: Friday,
0: Friday na. Kaya naan naman din sa tuwa. Okay na itong programa, mga kabida. Giusap na lang mo. Ang lungsod si Carmen Manggod muni lungsod na tagsaray media na mo suroy dito. Masang hinungdan, Mr. Bun, na ibalo baka?
1: Mahuwa po siguro, mula media siguro.
0: Maulaw?
1: Suroy sa akin.
0: Okay, sa among na hibalaan Manggod, ingnan naman ko ni Mayor Leone na imbis may bisita, panagsara, ingnan naman og kita lang na sunod si Mana pare. Di naganahan ang mga media mo suroy dito. Kaya pikpikor ang mga baga o ingnon lang kita lang tasunod si Mana pare. Unsa ng klase dili unta inana kay ang kaning atong makabanan sa mga media practitioners magud kung suroy ka diha sa mga lungsod. Siyempre pag program nimo pohon, siyempre

0: tag hantod sa gabi eh.
1: Porbida.
0: Naapoy ka ng kuhan, ka ng... Hanapoy pamilya ko tao, naghulat ko.
1: Muna yung nakadaot, lagi no, kay... Hulaton ka, buntag no, buntag. O niya, apta na lang gabi eh. Niya, pag-abot sa gabi eh. Ang ingon si mo ha. Kita lang tapohon. Pare. Na, kung sa may bati, o niya mo na, Mr. Bon.
0: Po ng katungod po.
1: Oh, ilang katungod pero maha, magmahay lagi po. Oh, magmahay ba kay dili ba ya lalim ang pag hulat gigas buntag niya abdang kagabi eh. Ya pagabot sa gabi eh, ang ending zero. So dili maayo mga kabida. So atong isgutan tong kuan 17 founding anniversary sa task force kasanag. Oh,
0: higayon to diha sa ano, Barangay La Paz Carmen.
1: Gahapong adlaw ah. Diha gi celebrar ang ika-17 ka tuig o kon 17 founding anniversary sa Task Force Kasanag International. Ang ilahang founder nini mao si Dr.
0: Jong Chun. Isod mga ispilingon.
1: Oh, Dr. Jong Chun. Oh, mukha to ang unya mapasalamaton kay sila mga kabida. Kay na dito ato makaigsoon ng mga Muslim, mga Kristiyano na gikan sa Lanao del Sur. Og sa nagadaiyang dapit diri sa Mindanao. Og niadto gyud sa Barangay La Paz sa Balorte ni Madam Princess Ivy Puncion. Og nagpasalamat sila sa mainitong pag atiman o pag recognize, pag na-appreciate nila ang effort ni Madam Kagawad Madam Princess Ivy Puncion. Munay nindot kayo kanang si Kason gani kagmayo Mr. Bon. Munay nindot ba na ma-appreciate good o recognize good kay nindot magod ang pagtagad o kining ni ang pag asikaso sa inyohang grupo sa maong Barangay La Paz. O ato pong nakita da na yan ang maong barangay na si Madam Princess Ivy Puncion, although siya ang numero unong konsehal na yan ang maong barangay, siya man ang idoulan sa mga tao kaysa sa kapitan, di ba, Mr. Bon? Nama kayo nahinabi dito, kung saan mo ito na kuha dito ng mga kuhan, kasayuran.
0: Kasayuran ako ka ang akong na pangutana dito nga dili po taga dire kay murag taga Lanao dito po part sa Cotabato. Ingon siya nga unsay posisyon ni Madam Princess
1: nya
0: konsehal ba daw
1: nya konsehal sa munisipyo.
0: Oo, konsehal ba daw sa munisipal nya ato po sang itubag nga dili dire ni siya sa barangay pero di ana tong taga Lanao nga dapat ana ihang kuan nana sa munisipal kay dili basta-basta ning iyang kuan karon
1: taas nga level na
0: taas nga level kay international nya lahi biya mga lugar lahi na tong region dito abot tong taga Marawi
1: Lanao
0: Bulod napoy mga nas Manila pod sa Digos basta kay daghan to siya dili kidto to kuan daw basta-basta daw nga kuan
1: kay kuan mga pang international na kuan event. Oh, tama pa po kay ang Task Force Kasanag International. So international man, so nagkadaiya ang mga membro sa lagalaing-laing nasod kay international man. So mao ka na garbo sa maong barangay na dito gipatigayon gihimo ang maong founding anniversary. O ang kasubo lang ni Madam Princess kay wala ang presensya sa kapitan.
0: Basi na busy po siguro ang kapitan po siguro. Katikaran.
1: Unya ato manggong gi tawagan kay siyempre atong programa Sayron ta atong gi pakisayod og atong nasayran na nag-attend daw siya og importanteng meeting. Unya matod pa po dito sa uban mga opisyal sa barangay wa man daw meeting daw. So ato nang sayron Mr. Bon. Kung sa ang hinungdan jud ganong wa siya ni ang iyang presensya wala na mo dako man to na event. Oh, niya isa pa po dito. Na po yung himong dili maayo ato

0: Kaya bisag wala sa maong okasyon gilista. Onya siyempre na magunay kuan ba pa kining ni ang pasalamat sa maong grupo orbida ni tukar na pod ang kining kinaiya sa uban natong mga kaubanan sa buhat pading munang kong magsaway tas corruption sa gobyerno naapod sa uban natong mga kaubanan sa buhat, diba Mr. Bon? Bisag wala dito ginista. Oh nya muna igingon mga kabida, isa duha ang muhimo og dili maayo, madamay in taon ang tanan. So unta ba ato lang pud natang likayan. Mao na ito Mr. Bon, sa dihang gihatag sa tuwa ang budget pahalipay sa mga media, dili sila musugot. Kay nga naman ato mang palinyahon isa-isahon man ato, so dili ma kwantong ilahang gilistang tulo ka buhok na wala dito. Sus, porbida kagamay na kantidad o pa ilimbong pagayon. So muna igingo ni Bro Kaloy. Ang sa to igingo ni Bro Kaloy?
1: SGG.
0: SGG.
1: Isay mini nga na SGG.
0: Sagol gaba-gaba daw. So ato na likayan mga kabida kay ani magyuna siya. Isa duha ang muhimo og dili maayo, madamay mantatanan. Og siyempre si Madam Princess dito, malain po na sa to ang mga media. Imbis na balik na ang mayong relasyon nato kay Madam Princess, himuan na po dili maayo, madamay itang tanan. So mo ka na ang kahulugan mahigala sa paghimo og dili maayo, kaya nga uban, madamay ba? Isa doha tulo ang naghimo og dili maayo,
1: damay tanan.
0: Madamay tanan kay si Madam, lahir ba na? Kung kinsa tong mga media na adito nya bisagwa ka naghimo og dili maayo, maapil man ka. Kay ingnon man kaniya na unsa man ang mga media. May mga batasan. So mo na mga kabida, kining sina to pagpanaway sa atong mga kaubanan sa buhat nya kita ready sa atong kaugalingon ready ang
1: sayop
0: o naghimo og dili maayo. So mo na igingon na murag hold up me murag inana ba? Dapat klaro-klaro lang. So mali po itong ano, bagma no. Dapat isa-isa lang gito siya o gipalinya ba ya, pagkuhan sa pangalan na sa pagbasa sa pangalan lahi may mudawat. So mo na igingon mga kabida o niya. Wapag yun, dili pag yun mga imbitado, Mr. Bon. Kahit sa tinood lang yun mga kabida, kami yun mismo, kaming lima, giimbitar kami personally ni Madam Princess Ivy Poncion. Kan pa 3 days before pa sa maong okasyon, giimbitar kami, gani. Gipasayo pa kami og adto kay dito na daw mamahaw. Pero kay medyo niabot man tagkaulaw, so niabot na dito, panang igot na magsugod ang maong event. Kay live kay Mr. Buno, mga dlaw kagabot dito. So mo ka na mga kabida, ang atong kahiubos kagahapon, nalipay ta, pero naisagol kahiubos kay nama po'y gihimo atong mga kauban ng sbuhat na dilipod maayo. Muna ilisod na inana ba, dili pa mo imbitado. Mao pa may maghimo og dili maayo. So dapat dili na nato na usbon. Kay madamay in taon ang kanang naghimo
1: tarong.
0: Pero lang unta patas ba? Kay tanan man ta. Unya lamang namang gani may kay kami giimbitar me. Unya kamo ni kalitra mo kabot, unya kamo pa naghimo og dili maayo, unya nga damay pa ang tanan. So unsa na kag iba na putag usab dito kay Madam Princess? Muna'y nakaingon mga kabida na magtinarong lagutagod. Kung unsa inaa, dawato na to. So inana lagunod ta ba? Dili kay ta mo kwanta. Panlamang ta, o niya, panlamang. Napabaka itong kurtaha karon Mr. Bon.
1: Wala na.
0: So mo ka na mga kabida. Wala kayo, shout out na Mr. Bon.
1: Shout out na to na yung itong kaubanan na to dia sa ni buhi ya pun jalan-jalan ni kaloi ni kada-kada Michael adlaw-adlaw kita mi makita mau na nga amping-amping mau na nga kuan oi balik na ko dia semua partner.
0: So moro to imong mga gitimbaya Mr. Bon.
1: Okay.
0: Like so good pa.
1: So good pa man ta mag-listing ta niya sa mga pinakalit-kalit man ini. Mao na nga murag nakuratan pud ta.
0: So mo na inindot Mr. Bon kay para ang imong nga talento ba mo kalit lang og expose. Mm. So mo ka to makabida, ako lang to gilakbitan no kay lain man gud gaya ba na ang para kay Juan gidawat ni Pedro. Mm. Oh, kang Juan. Lahi po ng ka-Pedro. Kung wala si Pedro, ayaw dawata.
1: Mm.
0: Oh, ibalik sa kwan kay lahi magundang manlamang mo ba? Unya, kalitra mong nangabot. Kay nakikita mo sa live sa uban po na itong kaubang media. Unya, kamunay mo'y maghinawod noon pag-abot. Porbida. Ayaw na nyo na himua kay tarong langgot kay pang mga daot ang pangalas media tanan man tadi kasulod. Salamat ganita na abli na ang ganghaan ang pultahan ni Madam Princess na dugay ng higayon na di ta kasulod diha kay tungod sa pud sa binuhatan sa uban natong mga kaubanan sa buhat. So ana lang careful lang gud ta kay ang atong panginabuhi ba nagbasi ka na sa ato ang pagkatao. So kung di na ta saligan, so di na ta pasudlon unsa may atong madala sa atong pamilya in town mga kaigsuunan mga kabida. So careful og amping og likayan ang paghimo og dili maayo. Moro man ay dapat lang yun. Okay. Aron na malikay ta sa kwan ba? Pag ban. Okay, lisod na kayo.
1: Lisod mo kuning ang media mo isyo nga. Tro po dai nga isyuhanan
0: mao na nga amping lang yun. Imong himo-himo aga dili mayo issue ang maong imong kaubanan pero sa imong pagkatao sa imong kaugalingon ikaw dai toy sawayunon.
1: Mm.
0: Sa lawayunon. Oh, ana siya. Og shout out ko sa akong mga silingan diha sa Krislam community. Oh, amping kanunay mo diha niya. Kining atong panahon ba ulan mo init mo kalit lang kwan.
1: Una ka. Oh, amping mo og kanang mga payong mga protection sa kwan kay ato ang low pressure karon kasunod-sunod.
0: Oh, bitaw.
1: Mao na nga ato ang kalabang jud ani ubosip on jud. Mao na nga og walay payong ringkot unsa may mga protective sa ato ang lawas nga dili ta masubawan sa maong mga ulan. Mao na nga inamping-amping lang tanan labi na sa katong mga biyahidor diha na ko nakita kagahapon adlaw no nga sobrang dali-dali so gamak yon mao na nga
0: usa na tumba
1: oh dam truck to kay nagdali lagi daw siya kay kuan mao na nga kaning
0: disgrasya noon
1: dali pud noon
0: disgrasya noon
1: mao po ni hinungdan nga malangay usa ba makasala. Mao na nga looy taon akong gihinabi gahapon tong maong operator ana siya nga wala jud tangtang jud kuan ni kay nakasala man ko
0: mao na likayan
1: mao na mo na nga balag hinahinay lang basta
0: sigurado mao na gyud Mr. Bon slowly but surely. So inana tama si Mr. Bon mga kabida pag-amping kita kanunay kay atong pag-amping mao pud nay kuan sa atong pamilya. Kay magunsa man atong pagka-rush dinalian unya ang samputanan dili maayo unya kita pamilyado.
1: Mm.
0: So unsa na lang kahay kaunon sa atong pamilya o kita pod mawad ang trabaho.
1: Mm.
0: So amping na lang gyud kanunay o kanunay gyud sampit sa Ginoo.
1: Oo,
0: kay mo ginay nindot kay managing na una ang Ginoo sa tanan.
1: Mm.
0: Kay para ang atong lakaw ang atong padulngan maabot kita ng safety, makauli kita ng safety.
1: Mm.
0: So, munay, mga liyat kita sa Ginoo sa una na una atong himuon ng atong mga obligasyon o atong trabahoon. So, yun na. So, wanto ta Santo Tomas.
1: Mm-hmm.
0: Atong timbayon ang atong amigo na. Ang atong higala, amigo, nga si Konsehal Ronald Pobre de Maya. Nga siyempre siyang kapikas kinabuhi sa banda Mina Lapos de Maya. Maayong unto kaninyo Mr. and Mrs. de Maya. Kinipod Mr. Bon, makaingod na kining maong mag-asawa. Kung imong bisitahan sa iyang panimalay porbida, mataha ka ba? Kaya mo'y mangunay pag-atiman, pagluto, na, muna'y giingon lagi, ikaw na lang gay mataha ba? Medyo maabot kang kaulaw kay si Madam Mina Magud ang mangunay. Although masigna siya ay alalay da siya ang panimalay, sila mag-asawa ba? Munang panagsata diha mo, sorry, kay abton po tagkaulaw, Mr. Bon. Kaya di mo po kayo nibaga niya itong mga naonggod. Munang panagsara kita mo, sorry. Kaya ang atong gitanaw diha, ang kataha ba? Kaya sila manggod ang mangunay. Sa pag-asikaso, pag-atiman, munang pasinsya po kayo, Mr. and Mrs. de Maya, na panagsara po mo, sorry. Diha. Although, ginaimbita ta, pero mula gina. Abdon tagkaulaw ba? So mo ka na itong amigo higala sangay si Konsehal Ronald Pobre de Maya, Konbong de Maya o si Madam Mina Lapos de Maya iyang kapikas kinabuhi. Salamat kayo. Okay, Mayor Uncle Ronald. Ang atong amigo buta tinagda. Og salamat kayo kay at least sa pipila ka bulan nabalik na ang atong maayong pagka amigo. Ang atong pagkahigala, matod pa ni Mayor, lahi ang amigo, lahi ang higala. Usa ay kalainan, Mr. Bon. Amigo, higala. Usa may ikaw daw,
1: ang amigo, para makita ra mo nga usa ni amigo ra mo inig magkita ba? Pero o kanang higala, murag managsuon na siya. Murag mo po na sa kuwapon, para sa kuwapon na siya.
0: Sa imuhan ang pagsabot.
1: Oo, pagsabot. Kay kadaghan ako nakadungoga ng amigo ta. Kunya, napotong isa nga. Kani kay ako yun yung higala. Muna nga sa kong pagsabot po, kaning amigo, amigo ta kanang kuwan. Mas lahi.
0: Murag kaila lang, kaila.
1: Oo, higala yun kay murag. Ang tratara na, o pagtrato na, managsuon yun siya.
0: So muna igingon ni Mayor Kwan, Uncle Roland, kita Mr. Kick, suod ta na higala. Dili lang ta amigo, kundi suod ta na higala. So tama na imo ha, Mr. Bon.
1: Mao na siya nga managsuon ng pagtratara na.
0: Kay ka ng amigo, murag kaila lang. So ang higala, muna igingon na suod na higala. Murag igsuon ang pagtratar. So salamat kayo kanimo. Salamat po din kanimo Konsehal sa imo makadunayong pagtagad kanamo kun naa ambidya sa maong lungsod sa Santo Tomas Davao del Norte si Konsehal Dr. Gabriel Eric Estila. O kay siyempre kay Konsehal John Batosalim. O kay Konsehal Bong Andamon. Oga, dire nalimtan po na ako din sa panabo da si Konsehal Portola Sumampong. Amigo ni mura, Mr. Bon.
1: Amigo ta na to na, amigo. Buta na sila.
0: Munay atong ginasuruyan diha sa sangguniang panglungsod sa siyudad sa Panabo, mga kabida. Si Konsehal Portonato Loloy Sumampong. Buta na siya. Ato pong makita diha ang mga tao ba? Pag naa si Konsehal magtapos.

0: Committee on Agriculture mo na iyang chairmanship. Kada iyang mga serbisyo na iyang gihimo sa atong makaigsuunang mga panabuan, labi na sa atong makaigsuunang mag-uuma, Mr. Bon. Mo na ang serbisyo ni Luloy.
1: Nindot dyan yung palapdan ang programa sa mag-uuma. Kaya kung wala na yung mag-uuma, pati ka itong luya, mga pasmo kita.
0: Mo na siya ang serbisyong Luloy sumampong. Nya kaya ang pagserbisyo magud Mr. Bon, kung imo lang nang kanang nagpakita lang ka ba na kay konsehal ka nya mo duty ka panahon o nya wala to nagpakita ka kay konsehal lahi gito nagasuri-suri ka sa mga kalong barangayan.
1: Oo, kay kung magsuri-suri mo ka Mr. Cake, makita nimo ang kanang kuan mga paghinanglanon sa usay mga kinahanglanon sa mag-uuma na to. May nang kanang sila gid mismo mag-uuma nga maoy mga usay kinahanglanon nila kay para makuangit ba kanang mga solusyonan.
0: Ang mga ilahang mga yungo-ngo. Ang ilahang mga panginahanglan. So munay giingon na ang serbisyong Fortunato Luloy sumampong door to door.
1: Mao na nga indot kayo. Mura na siya og kanang kuan. Di ante murag sapi ba.
0: Okay. Tortodor. Mo na pud ang nakas iya pud ning sundog pud ning kuan kining sistema sa mga relampagos. Okay, iya pud nakita pud ni Konsehal Luloy ang mga pamaagi sa pag serbisyo sa mga relampagos. So mo kana ang atong amigo dia sa sangguniang panglungsod sa siyudad sa Panabo si Konsehal Fortunato Luloy sumampong. Siyempre, dito tas Kapalong, Mr. Bon. Dito sa Kapalong, ang politika po dito until now, pag nahuman kay ang kasamtangang Vice Mayor Kim Quesada, kumuhimo magod ni og mga programa, mga kalihukang serbisyo publiko na ay magsigi og babag ba.
1: Sa may hinungdan ka na ganong babagan man.
0: Okay, kung lagi ba, kanang, kanimang good, Mr. Bon, kung imong mahibalan, kini si Vice Mayor Caron, kung lang good ni siya, law of succession ba? Kay number one municipal councilor man sa lungsod sa Kapalong, niya ang Vice Mayor na suspindi man, si Vice Mayor Maria Teresa Royo Timbol, o ni siya ang kasamtangang Vice Mayor kay sa law of succession ba? Apan, adunay mga kuan manggod na ilang nahibalaan na sayran na kung maghimo sila og mga programa kung asa mang mga sa eskwelahan ba o sa mga kabarangayan, adunay magbabag ba? Tungkol sa politika. So adunay mga grupo ba na dili ganahan na mapalapdan o mo serbisyo sa iyaha mga constituency Vice Mayor Kim Quesada. So isa ra'y pasabot ni Aram Mr. Bon. Ang kuan ba, dili pabuylohon ba? Kuan siya ba, babagan siya aron di makapinitrate sa iyahang pagpanerbisyo. Kay politika lagi, politika. Kay kung kuan man good, siyempre kung makita ka sa mga katauhan niya, hands-on ka ba sa serbisyo? Di naman na malimtan. So, muna ingon kung ang kaatbang nagplano po na uy, lisod na ni Makabuylo. Kaya pag-abot sa 28 ba? So, yun na ba? Yun na ang interpretasyon ba?
1: Murag ibabagan.
0: Ma-anticipate.
1: Murag ilimitahan.
0: Ma-anticipate sa iyahang kwan ba mga kritiko na
1: pero,
0: kung
1: makita po na sa katauhan ko ang di ang mga tao lagi yung hukom na
0: kita
1: sa mga tao.
0: Tao raman yun kay sila may mupili.
1: Maghimo yun ka huwag maayo. Ano po kay ibalos po sa imo na maayo po.
0: Mo gani na Mr. Bon na kung ikaw ipasipadaan, ibutang-butangan, na mag-isyuhan, ihangad lang na sa Ginoo, Mr. Bon. Kay matod ni Kuya Kaloy, amuris bak ana ang Ginoo ipaagi sa SGG. So, sagol gaba-gaba lagi daw. So tama man na.
1: Oo.
0: Kay di man ta makahimo dayon og kuan. Kana. So ang Ginoo diha mo hinahinay og kuan sa mo. kay mo yung Ginoo. Ano imo man gihimo, gihimo ag dili maayo ng tawhan na wa may nay naghimo og kadaot si moa. So gano imo man gyung daoton, isyuhan, butang-butangan, na wa man nang hilabot. So ang Ginoo na nay maghimo og kuan, maghimo og nang pamaagi kay para pod ma kana manggong himo si Ginoo kuya Mr. Bon. Pagpahimang no man aron magmata ka ba? Aron ma kaamgo ka. Di man din maayo akong himo kang talpulano. Oh, ina na ba? Muna ibuhat mo sa Ginoo. So, diha na masulog yung gingo ni Kalong na SGG. No. So, ang nindot diha, di na lang tamo himo. Maghimo ka dili maayo sa atong isig kaingon. Aron na wala. Oh, muna.
1: Ang uban manggod mo himo o kadaot, aron musikat lang sila.
0: Ah, murugi. Ikaw ang himong stepping stone.
1: Pero ay dili gina siya maayo gyud kay wala siya ma SGG wala.
0: So mo na ingon na maning kamot na lang. Mo diskarte na lang. Oh, kana maning kamot ka, mo diskarte ka sa imong kaugaling mo na kay damayon ba?
1: Oh, tinuod niya.
0: Oh, kanang ina na siya ba na mga pamaagi aron na sa unahan walay problema na imong maabtan. Oh, kay naghimo ra man kag kaugaling mo ni mo diskarte pamaagi. Nawa kay gidamay na lang ta. Ilabi na itong nataning maong industriya. Nadi naadiri ang kuandiri, naadiri tanan. Ang kaingit, ang kiningi ang mga pagbutang-butang.
1: Ay, mao lang
0: kini. Oh, naadiri tanan.
1: Pinoy yung naging anak ng Pinoy.
0: Oh, naadiri tanan. Ya, dili sila gusto na malamangan. Unya kay ilang huna-huna dautan. So inana siya ba? Pero kung magkuan lang unta, kana magpakahilom lang ta ba? Maningkamot lang tagato ang kaugalingon. So swagoy tay mahimong problema diha mga kabida.
1: Mao na nga imo lang itag maayo para masuklian po tawag maayo.
0: Oh, kana mo gina siya. Kay kung unsa imong itanom,
1: apoy
0: mo. Mo tay mga nihon good. So oh, kung nagtanom kag kaligot-got, kalayo man imong anihon. So inana na siya mga kabida. Muhimo kitag maayo aron ang kahimuutan kita sa Ginoo ba? Okay, kung muhimo mo kitag maayo, ang Ginoo malipay man ra. Kung muhimo ta og kadaot, pasagdan ka sa Ginoo kay hatag makagagawa. Adun man ang katapusan po. So mo na igingon mga kaigsunan kita, muhimo ta og unsay atong buhaton, libre ta, muhimo. Pero ato sa hunaw-naon na sa umaabot sa unahan dili kini maayong mahitabo pod. So muna igyon mahigala kung ang imong himuon dili maayo, sumbalik na si mo pwede sakita
1: bubunga po ng dili maayo
0: sakit kayo mga kabida kung maghimo kag dili maayo sa imong isig katao nya pag sumbalik ni ana di ra ba time stop. So muna nga di na lang ta maghimo og dili maayo. Kung aduna tayo ka, pagtanaw na to na medyo na lamang-lamangan ta sa mong personalidad, maning kamot tayo ta na ano, di man kaya na
1: kaya
0: man niya. Kaya magani ni Mrs. Kaya gikaya ni Mr. So ina na mga kabida, huwag mahingot to po kari mo din. Sa all the way from Barangay Manurigaw, Caraga, Davao Oriental. Og nagisgot naman kita ga Manurigaw, labi na sa atong barangay captain niya, Carlos Joy Majanda. Okay, Mayor Ronnie Sangosnan. Okay, Vice Mayor Rica Morabe naghatag panggasolina na to, Mr. Bon. Tong araw ng Davao Oriental, si Konsehal Aoni, Vice Mayor Rican Galigunan. Monay. Salamat kayo. Oh nya, kini po si Kagawa GR Dominguez. Aktibo po ni. Aktibo po kini sa iyahang obligasyon isi public servant na ng maong barangay Manurigaw. O gamaw ito mga kabida. Ako naghangyog ko din sa itong mga kalumunan sa barangay Manurigaw na kung pwede, unta, atong hatagag ikaduhang termino si Kapitan Carlos Joy Majanda. Nga naman, Mr. Bon, nga nung muhangyo man ta?
1: nindot na lang siya og panerbisyo.
0: Oh, nindot og serbisyo. O, gadaghan po break to. Kaya daghan siya madiin na gi kwan ha, gi proseso na. So kung dili na to siya hatagag ikaduhang termino, so masayang man to, Mr. Bon.
1: Oh,
0: masayang to siya munang mga kalumunan sa Barangay Minorigaw unta atong hatagan sa iyang ikaduhang termino si Kapitan Carlos Joy Majanda. Okay, para nindot ba? Para itong iyang nasugdan na mga proyekto o katong mga requested projects ma-implementar ka to kung siya gihapon ang kapitan. O grapo na si Paring Arjun ang atong mayroon ito kanimo na Mr. Arjun Gumis. Pare Arjun. Okay, Marnil Bantayan. Siyempre kay Mr. Anthony Paulinho. Mukha na diya sa Barangay Manurigaw, Caragadabo Oriental. O sa Barangay San Luis, Caragadabo Oriental, kay Kapitan Alexander Benji Lopez. Mga amigo na ko na eh, Mr. Bon. O diri punta, balik na sa kwan, panabo.
1: Ang kwan pong kapitan ito sa San Nicolas?
0: San Nicolas? Ay, kay Kapitana.
1: Kapitana.
0: Ang Hilita. Sa pilihido ito ni Kapitana. Kalimot mo kung nanay eh. So, nindot kayo dito no. Kay, bago lang po sila nagkuhan. Rosel.
1: Rosel.
0: Si Kapitana ang Hilita. Muna itong gi-agto dito no. Si nanay.
1: Wala kitaon siya mula ka o ta mukaon.
0: Si Kapitana Anghelita Bibi Rosil. Agad mula kawin taon si nanay, no? Gihulat gud na. Salamat kayo sa ibuhang kinasingkasing na pagtagad ka namo, Kapitana kon nanay Bibi Rosil. God. Sa tong barangaya po, Mr. Bon, na gagihal lang tas Kapitan? Di sa ising. Ba't tayo ni Barangay Ising wa? Sa duga, sa layo pa. Namoy, kwan, namoy lugar di rin na special sa mga media. So pag dool na ang aktual na, na agi-agihan na lang ka. So inana lang, inana magina kinabuhi. Inana magina mga kabida. Sa layo pa, pasaligan ka. Sa aktual na, likay-likaya na ka. Pero sige lang. Nana, mahimbatar ka po na. Ito lang i-shout out si Kapitan Francis Castilla. Kung Ansing Castilla. Yan ang Barangay Ising, Carmen, Davao del Norte. O, siyempre po, bisag.
1: Ba silang araw niya, no?
0: O, bago lang.
1: Isang adlaw. Sa Ulus, moto.
0: Moto siya.
1: Ibu kayo di, oy. Dagang kayong mga programa, yung mga dula-dula.
0: Moto gani, Mr. Bon, nagsunod-sunod ato pag-adto sa mga araw. Munang nasugamak ta sa mga litson. Munang kita karon maggulay-gulay na sa tamis, Mr. Bon, karon na si Mana. Kaya paglikay, kaya kini atong lawas mga kabida. Kinalan ang pingan ato ni, kaya muna giingon na lawas kapital lang. O magdaot ta, mawa na, paralyzed na atong panginabuhi. O niya, ang imuha po da, Mr. Bon, sa imuhang barangay, unsa may ma-concern ni mo da? May happy tamang biski eh.
1: Okay, mag-iha po nila, Juan. Natay mga concern, murag ginagmay na lang.
0: Asa ka na sa asa na barangay ni mo?
1: Ising.
0: Barangay Ising.
1: Ang mulo gini ha sa taga barangay Ising, di alabi na sa may puro 4, kana laging, Juan, di amsa ni? Ang sapa di ba, kailangan nyo siya og drainage kay kung gikan magod ang tubig dito sa may Tadiko o overflow, padulong dito sa kwan, padulong dito sa ibabaw, mabalik siya ba? Sige naman na siya og disilting diha, pero kwan, among concern diha, butangan siya og trampa ba? Ay kaya para ang tong tubig dito sa kwan, nagikan sa Tadiko, dili siya mabalik. Harangan to siya, asa siya ba, ihang boundary ba? Para ang tubig diha diretso sa kuan after sa mahubas na putong gikan tubig sa tadiko. Pwede na po to siya abrihan tong diha sa kuan. Ay kuan maguna niya si Libel maguning kuan god Carmen magod. Pero nangutana ta sa una naana dai budget daw. Okay, process pero tuon guwing process.
0: Apil to sa flood control.
1: Murag flood control kina kay baha man gina sa diha. Mauna nga basin og papabot-abot lang ta og ganus a. Basta kay nadungga na to sa mga kuan po diha. Ongoing na daw or na process na ba to?
0: Basta kay liho ko na siya kay hapit naman ang 28. Mo naman iting lihok manggod mga kabida. Kung magsingabot na ang pinili ay onya karon kay mo na igingon no naman tay na istorya po taga kumilik no gahapon ba kumilik to sa Lanao. Ana siya kung adunay barm mahitabo karon September barm election ba di na gyud pwede daw na wala poy BSK na election. So kung walay barm election na mahitabo wala po daw BSK mo yahapon tong kaugalingong kwan interpretasyon. So posible mahitabo kay taga kumilik man to. So ana siya. So wait and see lang daw ta. Kung mahitabo karon September na adunay barm election
1: na
0: BSK national. Muna na sa tanan sa barangay ug sanggo ni ang kabataan eleksyon. So muna atong wait and see.
1: Tulat na kita ni.
0: Kay atong mga kaigsuunan pod na nagkuan na gyud nagpanikad na gyud. Unya ayahay man tong incumbent kay kung ay
1: continue
0: man
1: gyud to.
0: Continue man. Nya usaw na lang nang
1: nahitabo ra ba sa una Mr. Kick no tong panahon sa pandemya man siguro to. Nga taas-taas gyud ilahang kuan.
0: Eh, sige ka extend.
1: Sige ka extend gumikan sa pandemya.
0: Unya ni kalit lang. Mao po na ibantayanan good kay kaning atong mga kuan good. Panghitabo sa ato di maguna to na matag-an. Unya isa pa pod ang kumili kanunay man silang andam ready na silang kanunay. So ang ato ana lang diri karon labi na kining mga aspirante mga newcomers ba. Mo na ya nakagasto na. Naka-prepare na. Unya dili madayon mo na sayang ya sakit ba. Kay pabor sa incumbent. So mo na kining mga kaigsoonan ang tanan. Man ta kabalon sa dagans panahon muna kita preparado lang ta kanunay. So munay importante always prepare kay basiga mukalit lang kunya di ta preparado. So prepare always kay murunay nindot na buhaton oga
1: itimbaya atong atong amigo dito sa may sasa katong si Jerry muntong amigo nimo.
0: Sa pili doon ito ni Jerry?
1: Jerry ba? Sir Jerry, Jerry ba?
0: Ay,
1: Nato siya ay...
0: Nato siya ay rent-a-car, no? Rent-a-car na nindot kayo na van. O saan na klase na van na siya, Bun?
1: Kwanto siya, commute, premium siya nga Nissan.
0: Katong taas?
1: O, taas siya. Kapang VIP gid siya.
0: Nindot kayo?
1: Nagpapanto siya nga, masino ganahan, no, ta mo Arkila, o mo renta. Pwede na daw siya puntakon or ako.
0: Okay.
1: Mga kwan.
0: Kwanto siya pang VIP no?
1: Pang VIP to siya. Huwag lang inhangalan daw tawag mga kwan. City tour sa Batondria lang. Wala to siya problema kay kwanto siya. Kwan gito sa accredited gito sa rent-a-car. Kwan gito siya. Assurance kayo.
0: Okay mga kabida kung nanginhangalan ka mo o ganindot nga sakyanan. Panahon sa inyo nga family bonding og unsa pa na okasyon kung mugamit ka mo og sakyanan na adunay rent a car na nindot kayo na van siya kanang kuan siya kanang taas no. Unsa yung capacity no?
1: 14 seater siguro 15.
0: Nindot gyud siya bag-o kayo unya aircon kayo. So tawagay kanini yung 0326743. Akong balikon mga kabida 0933 0326743. Kontakan ninyo kining maong number kay ako makapaniguro kaninyo na komportable gyud ang inyong biyahe. Kay ang tagiya ni mo po'y naga-drive. So careful.
1: Wala siya pa self-drive.
0: Oh, careful ni siya kay siya may tagiya, siya po'y ginag-drive. Og I'm sure magustuhan gyud ninyo kay bag-o og komportable og aircon kayo.
1: Mm-hmm.
0: Onya nindot gyud ang sulod. Ipagwapo gyud ni Mr. Jerry. Siya apelyido ni Jerry?
1: Jerry Giriba.
0: Giriba. Ala tawagi kana ninyong maong cellphone number mga kabida kung nanginahanglan kamo og rent
1: a car.
0: A car van na kaning luxurious na van.
1: Mm-hmm.
0: Mo na kay
1: Jerry Giriba.
0: Jerry. Og siyempre pod kay Konsehal Dosi Laudi Apostol. Ang second district city councilor sa City of Davao og nagarila nagpaayo na ni siya kay na ospital mo guni si paring Dosi. Og kuan pa ning kamot pare kay ang imong mga diehard mga loyal na supporter nagsige gyud og pangita na si Moha sa imong opisina. Og wa na kita igong oras Mr. Bon. Pagkuna na dag panamilit.
1: Moni, salamat kayo sa kanunayon niya po nyo pag-subaybay. Maminaw mo sa Infinite FM o Light FM diri sa Panabo. Mulang ayaw niyo pakyasag paminaw kay anindot kayo o madungog po nyo diri ang programa sa Sayrunta ang Kamaturan 12 to 1 isa sa kuano, Friday to Saturday. Niya sa mga music po arang kanindot o relaxing kayo o balik ko ng mga partner.
0: Okay mga kabida, wa naman kita igong oras hangtod sa Biyernes po hon kaya kini itong programa Biyernes hangtod duha ka adlaw lang Biyernes o Sabado matag alas 12 hangtod sa alauna sa hapon. Okay, sangalan sa itong sibihanan DXUD 96.1 Infinite FM o Light FM 90.9 sa ngalan sa itong station manager Ma'am Rose Bulpa o sa ngalan engineer Ulpe Orio o kay Papa Kibs o kay Ma'am Rose karon na nag-uban sa itong technical side. Kininyong igala sa kahanginan Mr. Kick buong kaninyo maayong hapon o dalaygon ang Diyos.
2: Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Saka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Health. Alert! Inom na ang Eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay ug nanay na diha nga naghanap na ang pananaw og labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Ug matud pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili maoxidize og dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga eye care capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Health, health, health alert. Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
4: Akong gibati, sir, kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino permis sa palibot o mag-action ganig dubli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga, Eye Care daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan jud nako. Pasalamat dako kay nakauyang jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Siyona ni sa Banay-Banay.
2: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pakusog o maski paepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika. Health, health, health alert!
3: O para sa epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapaabtik ug makapabright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
7: Pa!
8: Oh, anak, nagdali ka mangod.
7: Naakoy surprise ni mo pa. Oh, perfect! Kadaliar ko din mo nakuha ang akong gitudlo.
8: Siyempre pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
7: GrowMate Multivitamin Syrup?
8: Oo pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pagyud kaayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong GrowMate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kong samot.
7: Pastilan, pagkaninduta sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Asama ka?
8: Moinom na ko GrowMate pa!
9: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
10: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang iyang nahurot na ulian dyan dito ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
1: Karun, wala na isakit ma'am yung kilid.
10: Oo, wala na dyan. Salamat dyan sa inyong power tin. Manginawad ko nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
11: Ang Power 10 Probiotic Capsule nasulta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni adtong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
12: Power gyud kaayo ang Power 10 Probiotic Capsule.
13: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
14: Chia seeds, vitamin C plus zinc.
15: Chia seeds.
16: Hey friend, karwana, bayabas purok malinawon.
17: So unsay kining produkto nga imong gagi maintain ma'am?
16: Power 10 og jase og haplas og ang kape. Ayos kaayo eh. Nice stroke man gugo niya kan dili na gi ko kalihok. Kunang wa na gi ko kusog, di na gi ko kakaligo kay di ko daog sa akong kabo. Pero karon pagkainom nako sa Power 10 og jase, ayos na kaayo ko eh. Naulian jud ko nakapanguna nako, nakatanom nako og kamuti, makapanlogit nako og lubi. Sa wala pa ko makainom ani wa di wa gi ko kusog. Di gi ko kalakaw akong mot dili marsana di ko kaligo karon ayos nag ayo eh.
12: Power gyud kaayo ang Power 10 Probiotic Capsule.
13: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
14: Chia seeds, vitamin C plus zinc.
18: Chia seeds. Ay gisubawan man ko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nang limpyo ko sa kanal sa likod sa atong bahay. Pwerte pag yung hugawa.
19: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka o nakakuha ka og bakterya o virus.
18: Paliw ko palang gabi, pagpalit og tambal.
19: Niyara ang tambal palangga. Just say vitamin C plus zinc.
18: Just say vitamin C plus zinc.
19: Just say vitamin C plus zinc.
12: Just say vitamin C plus zinc.
19: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatog sakit-sakit sa kalawasan. Muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og just say vitamin C plus zinc.
12: Just say vitamin C plus zinc.
20: Oy Marie. Ay, man si kumpare, nga nung waman mamasayro karong adlawa.
18: Tua, sabay pare, naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan gud tawhana, oy. Sige lang kaluya, pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawhana.
20: Uy, mao ba? Kini Mariay, ipainom gini kang kumpare.
18: Unsa man ni pare?
20: Clay Gel Coffee Mix.
18: Clay Gel Coffee Mix?
20: Clay Gel Coffee Mix. O pre, ay kinamasayro ka na. Dato ang ginisya.
18: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayog ngisi.
20: Ayay ka, kumbate pre.
13: Clay Gel Coffee Mix.
20: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
13: Power 10 Probiotic Capsule alang sa mga nyambing balatian. Tuma sa Power 10 Probiotic Capsule ug ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang giangkos na balatian. Power 10 Probiotic Capsule buhatan kalagsik sa imong panglawas.

0: Power Gen Pro Bio Capsule. Alang sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power Gen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giangkos na balatian. Power Gen Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.
1: Karong panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10. Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Gliserio de Variacion. Sige. Mga malangga sa bunga si Bugay.
4: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
3: Usa na lang sa kapsula nga akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gigamit. Power 10 Bio. Motoy kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong gibate nga anaw gumikan nung gading sa Power 10 Bio. Muna akong maintain, hindi ko magpabiya.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Ato kining i-maintain. Katuluso sa kaadlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Pro Bio Capsule. Aron makumpleto ang vitamina ug minerals nga atong gikinahanglan. Sa atong pag-maintain niini, bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun o kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanginit.
6: Power 10 Pro Bio Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level. Normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon.
7: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas.
7: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Panglawas mo nga sigurado.
7: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Panglawas mo nga sigurado.
8: Pansis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
4: Unsa may testimony sa atong products, ma'am?
8: Hindi gud siya tanang product ni mula tilawan di na nako ng nading salamat gud kay ning nading kay. Wala na kay gibati dili da ko kapoy ana magliluk-liuk ko wala na dili ko luya tan-aon. Mo ana gay ning uban ay abtik lagi kaday ang si bisag sito na kahapit nya na sa kuy tanang umaga ning nading nya dugan diri sa ginhawag lang tan siya. Ingko inom dali ra kay kanya ulian. Hindi gud siya. Ang akong bana gani gisakitan og hawak is kung mag-ali-agay. Akong gipainom og Power 10 Plus na itong nung lading. Hindot yun siya nung lading gamitin muna. Mag-ambo dito sa Ginoo nung lading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, hindi yun na mawala. Kino din ay among ginintin ka rin. Ang nasuki na ko din na inakuyapan din rin nga na nag-guro-guro mag-itugnaw. Akong gipainom, inaampoy ako. Diha dahil nung lading, wala na yun siya nagkuro, wala na siya ka na ang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yung isa ka pa, pagpalit.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
9: Ako, Regina Flory Reguli. Tagakapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pag din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagkauma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, super yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung lading niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
10: Clay Gel Coffee Mix. Lamit na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
11: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
12: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka na to sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Uy, Mats! Nausa man ang luya man kaayo na imong nawong.
13: Lagi day, uy. Sa sina na ako nagbilar-bilar ba? Si magutog disko sa amo. Murag, ubos na dyan hinoon ako resistensya o kailan tanon ko karon.
1: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Pro Bio Capsule ka.
13: Power 10? Kaya na ginamention ni Nong Leding?
1: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Pro Bio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, ug mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, espirulina, guayabano, kutokola, cranberry, ug moringa. Mao kini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas, nga makapa-energy na, makapahiuli pa sa balatian.
13: Daw bi, ako ko na nagsulayan.

0: chai and chia seeds. Purong herbal, all natural, o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
1: Jesse, makatabang sa pagpakuso sa atong immune system. Dili ka basta katong balatian.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
1: Jesse, condition ka for me plus mapanindit sa atong skin.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
1: Jesse, mo ayos sa mga infections sa atong lawas. Sama

0: ikaw mangkat na, wak mo magsaba. Okay ka na, Wilbert?
1: Yes, okay na okay. Tungod sa Jessie.
0: Wow, Jessie. O nga naman ko, no? Love

Sa pag-usab, Bayo Adlaw, kinatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Utob sa abuton sa itong Sibya, sa itong mga OFW nga nagkasubaybay sa itong tulumanong handumanan sa kagahapon. Kaninyong tanan, maayong adlaw, may pagpaminaw, ug sa kanunay inyong higala nung lading. Nang hinaot nga nakamus ka piskay, bans mga panalangin, gikan sa itong labaw magagahom, inyong naangkon tanan. Laing sender, laing sugilanon nga magkahatag pagtulunan, inspirasyon sa atong ginadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, ibabaw nining madanlog nga kalibutan. Usa ka lalaki nga atong sender nagda sa pangalan nga Lawrence. Apan sa dili pa sigon sa tunaandan, syempre mag power 10 capsule aron mapugngan. Kanang gitawag nila nga aron dili kadali matigulang, aron nga magpabilin kang batan-on, blooming condition ang lawas, mag power 10 probiotic capsule. Tungod kay taas kay siyang antioxidant magkigilaan. Dili kadali matigulang kung mag power 10 capsule ka. Plus, matabangan sab ka kung duna kay gibati sa lawas. Usa ra man kita magkahunahunag power 10 mga kahigilaan kung duna na tay gibati-bati. Inigtungtong gani sa tong edad og 30 pataas, expected na ng daan. Sakit na tong kilid, medyo dili na normal ang atong bowel movement, medyo midako na ta. Mga kahigilaan, realidad na labi na gyud ni adtong wala mag-amping sa lawas. Di na magina sa mapugngan. Pag power 10 capsule ka na. Pag power 10 capsule ka na kanunay. Dako manggod siyang ikatabang, mutabang siya sa pagpakondisyon sa importante kay mga organs sa atong lawas, ang atong kidney, ang atong atay, hinluan ang atong colon, ang atong dugo, kuhaon ang mga barabara sa atong mga kaugatan, aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Inormal ang atong blood pressure, ang atong sugar level, katong tagas og sugar diha dito, mga diabetes on, maintain sa power 10 capsule. Ay mo galangan, naamanis mga butika, parmasya, available sab ni sa TikTok, sa Shopee, munang wala naging rason pa na dili ka maka-maintain sa power 10 capsule. 30 minutos sa dili ka pamukaon, mag power 10 capsule ka, aron dali og paspas ang ipigto niya, ug aron sa ingon niya na maangko nimo ang kaayuhan. Magkapadayon ka sa imong gimbuhaton, sa imong trabaho, sa imong pangandoy, sa imong plano nining kalibutan, ay inyong kalimti power 10 capsule. Dysmenoryahon, magkababayanan, irregular ang menstruation, matabangan mo sa power 10 capsule. Nindot sabni, katubitaw nga dili kay mahilisan ba, nag-blocked kanuna yung tiyan nito, kining power 10 mutabang ni siya makikita. Mutabang ang power 10 capsule aron nga dali i-digest ang atong mga gikaon. Mapakondisyon siya sa atong digestive system, digestive organs. Aron sa ingon ni ana, hindi ta mag

0: Uga, kondisyon gaan ang atong paminaw. Maintain sa Power 10 Probio Capsule ha. Ayaw ninyo kalimte. Kaya naanis mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. O niya, ikauban na sab ni Ana ang atong pinakalami na coffee. Kung mga pika lang, diritso ka na sa clay gel coffee mix. Ideo, clay gel coffee mix. Pwede mo aning mupalit sa Shopee na amanin siya or mupalit mo sa mga butika. Ang ato'y ka-istorya sa clay gel coffee mix, pagkalami ng coffee. Excited ka kanunay ka labit ang inig kutaw ni mo while nga magunahuna ka sa imong mga himuunon. Magunahuna ka sa imong mga kaagi, inom ka sa clay gel coffee, matagbaw yun ka. Siguradong imong balik-balikan, kailami man ang clay gel coffee mix. Unya puno sa sustansya o bitamina. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds ang main ingredients niya. Muna ang healthy coffee, dakong katabang. Muna ay kanunay na kong giingon, natagbaw ka na tungod sa iyong pagkalami, na ayaw ka pa sa imong gibati-bati nga. Tungod sa mga 19 ka mga sangkap, nga makahatag lamang og positibong epekto sa imong lawas. Lindot imong paminaw, condition ka ka-cleansing may imong lawas, ipagawas ang mga toxins sa imong lawas, munang the best kay nga coffee. Munang kung mga pika lang, dritso ka na sa clay gel coffee. Nakapangapi ka na, nakahatag kapag may benepisyo sa imong lawas. Imo ang pantulak ni Power 10 Capsule ha. Atong doon ay mga gibati sa lawas. Ingon manusap ang atong Jassy Vitamin C plus Zinc. Luya kasi mong trabaho tungod kay daghan ka, stress ka na, bugat pag yun di mong trabaho. Maintain ka na sa Jassy Capsule. Ang kulang ni mo Jassy Regular. Ang Jassy manggod man kay galaan, makatabang siya. Especially ni atong kanabitaw nga luyahon, unya dali ra makasakit, dali ra taptag balatian ba? Sa ato pag pagka-istorya, apyugon bitaw ang lawas. Ining Jassy Capsule mo ni para nimo. Unya panahon sa kagabi, undi ka makatulog, mag-Jassy Capsule ka. Sulayin ang yung inom. Umag panihapon, inom mo Jassy. Diba, makaingon ka pagkabuntag, kondisyonas mo lawas, dutas kong tulog. Uy, magdamgo-damgo ko sa nindot kong tulog. Unya pagkabuntag, nindot imong mood. Kondisyon ka ba? Pag-refresh mo guni sa imong panghuna-huna, sa imong paminsar. Unya, magkaplano kag maayo, makadesisyon kag maayo. Nindot kay ang Jassy i-maintain. Maintain na lang ninyo. Kaya naamgaya po ni mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, sa TikTok, sa Shopee, sa itong mga store, kining Jassy Capsule. Dili ka dali hilantan, ubuhon, sipunon. Mas makalahutay ang imong lawas. Ang atong nunglading essential oil, half plus, nga magkahatag o katagbawan. Ano man, ma-relax man ka. Haplas ka na, manutsuhod siya mong kanurahan kaugatan. Ma-feel ni mo ang kanindot, ana, haplasa. Nung lading essential oil, nindot ni siya. Halang-halang nga bugnaw-bugnaw nga siguradong ma-feel ang kanindot. O niya, kung doon na kay mga panakit-sakit sa lawas, doon na kay mga samad, mga skin diseases, skin allergies, makatabang ang nunglading essential oil. O niya, gawasab nga epektibo siya, siyempre humot ka ay nanggahapos. Parang dili mo maulaw, magdaladala niya na bisan asam pampublikong mga lugar. Maintain sa nunglading essential oil, palitan niyo siguro. Unya ang iyang partner ni Ana nga pwede sa magkatabang alang ni atong mga kabuhiunon magpanlipong magbiyahe nung lading turmeric balm ha nung lading turmeric balm ingon man usab ang clay gel papaya so problema ka ba sa imong naong diha nga daghang bugas-bugas talumtom nagdry lang imong skin ay napasagdi kining clay gel mo itubag ni Ana clay gel papaya with collagen and melt 10 times power whitening dakog ikatabang ning sabuna nganuman mupahamis, mupakinis, mupadanag sa atong kutis. Kutis artista, kutis porcelana. Muni na kanindot sa clay gel, makiglano niya kaputi nga mubagay ni mo fresh ka kanunay lang taon. Bisag buntag kapag madamon, pagkahapon, fresh ka lang yung gihapon. Testing ang clay gel papaya. Nana na siya iset na hagatong clay gel sunscreen serum o sunblock. Pwede mong palit o set niya. Ingon man usa, may kikilan ang bitamina sa iyong mga anak 1 to 12 years old. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan ang inyong anak dali ra makasabot sa klase, dali siya makakuha unya di na pugsunon og kaon. Matingala ka nga sutoy ra taas na imong anak dali ra mo taas. Sayo na matulog pagkagabi eh. Unya healthy si baby dili sakitin. O di naka-advantage ano yun? Gamitin ninyo o Gromate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today. With 15 essential nutrients. Atong sugda ng atong drama, ang atong pinakamot nga perfume ha, Carry Perfume. Sulayin na ninyo alang sa mga kaigalaan nga naminaw karon. Perti man ang humuta hangtod 24 oras mga limyon ang kamot sa Carry Perfume.
1: JRM Productions presents Handumana.

0: Evergreen nung lading. Mayong adlaw kanimo. Salamat sa paghatag o pagtagad. Hatag o kinabuhi nining akong suwat kaagi sa kinabuhi. Ingon man sa mga nagpaminaw karon sa mga nagkalailaing mga lugar, unta namos kapiskay sa panglawas. O nang hinaot ko makuhaan kinig pagtulunan, inspirasyon, ilabi na yun sa inyong inadlaw-adlaw ng pagkinabuhi. Ako si Lawrence, nagpuyo din sa Cagayan de Oro City. Nung laling kusog mong ka din sa mong lugar, hinungdan nga akong gihan ay nga akong kaagi, tungkol kay namasin ko nga pinaagi ni ini magkuhaan ng pagtulunan. Aron nga inyong hisabtan, akong sugdan gikan sa sinugdanan.
1: Dolores, sakto na oi, biya alam ako ni mo. Di ko kapas ni mo, nilampasay ba, perting antika ni mo. Sakto lang una oi.
0: Masa ba, Kol? Surrender mo ka, Kol?
1: Ah, di ka basta. Mas pasa di mo bang hagbas oi. Bitaw.
0: Ato lang ang tiwason karon ang Kol. Aron nga, umapohon, lain na sa mga tukatuon.
1: Ah, sige, sige. Ngulani na lang, kay mas magkabulampas na ko, dako kagagi. Bali, 30 lang ako ah, imuos tinta.
0: Uy, ayaw na ang kuloy. Pakiyawin na to. Okay na lagi, uy, problema na.
1: Eh, dayon, bagansi ka lang ko. Hindi, kuliho kay... Pilang taon ay kuliho ka. Dinumero naman lang eh, kay... Idala naman lagi ta.
0: Okay na lagi na. Uy, problema. Pinabangay lang ko ta.
1: Salamat kay Dong Lorenza. Balay pala eh. Kala pa ng uba na tunong ni mo. Sugot ko na. Si Tinta 30 ko na ibahin nun na.
0: Uncle, dilis na ng panahon nga. Ako sab ang makatabang. Ako'y panahon nga manginahanglan kong tabang. Maunang sa pagkakaroon, ako ang silbi makatabang ni mo.
1: Ah, salamat kayo dong ha. Himuon akong utang kabuton ko ni.
0: Wai problema na.
1: Sige. Ato na yung hinahinaik tuwas dong.

0: unsaw, wa ka makasuway o uyab sukan.
1: Woy, kinsa masay masugot sa nako. Nga, wa magani ko makaiskula. Mahalang usahang kol, toling tiwason, mo pauli din tayo man.
0: Doon tayo ito ba ay balbahal na ba?
1: Mga lagi, marong gina itong lingaw ni Bukid. Kapoy yung kistrabaho.
0: Mugi, pero balik ka na ito ba? O yung kinagustuhan mo ba eh?
1: Siguro, wala pa. Sa may akong ikapanghambog ang kol. Matod pa nila, kung gusto ka nga manguyab, dapat doon na kay kapasigarbo si Mkogulingon.
0: Oo, oh, tinuod mo na, pero depende ras diskarte, oy.
1: Di na tinuod ang kol. Oh, isang sigarilyo ang kol.
0: Ah, salamat, tustos, ha. Ong tuod, eh. Salamat, pag-usab, ha. May na lang itaon. Nakoy, ikapadas kong anak.
1: May yung mga anak ang kol, no, kay nagatunguha agad.
0: Ay, ipadalangin na lang po. Kaya mga utukan, ma. Mga yung kamot ng usputa nila.
1: Oo lagi. Silang mama, alabag huna-huna. Kabahin na na. Pero okay lang. Dili man pwedeng masulo na to sila. Desisyon sa nila.
0: Ay, kablaka na doon eh. Ah, sakit. Tiwaso na doon eh. Basta kay, wapo na. Alapot ay doon nga magpalampas. Mas masugay ka. Atun tiwaso no. Last na ni tagay pala ni mo.
2: Hi.
3: Ikaw mong kidina, Lawrence.
2: Pwede mong palit.
3: Pwede man. Napal ba kay utang din ni?
2: Ako lang itong bayaran.
3: Okay, ako lang ito lang listahan ang na.
2: Kadyo na.
3: Nga naman. Naglingi-lingi magod ka?
2: Oh. Ako lang nagi... Di lain para ni mo.
3: Sani? Bulak? Bulak sa utot-utot?
2: Bitaw, Jennifer. Tinood na akong gihatag para ni mo.
3: Ang sabat pa sabat ni mo? Ay, cooking na. Nakagusto ka na ako. Hoy, saltian din lang kas tinood. Gusto ko makahuman ng eskwela. Kay gusto ko na ang ako mahimong hinigkukma or mahimong kapika sa kinabuhi kana pong ikapasikalbo oy.
2: Oh, Jennifer.
3: Nanimaho pag ganit kang singot oh.
2: Oh.
3: Hoy, excuse me. Ay nalag ipadayon ako dun sa gusto ni mo.
2: Oh.
3: Kuhaan nagbalik oy.
2: Sorry.
3: Excuse ana, kay ako lang tayo ng listahan sa imong utang.
2: Ulaoy. May palagig. Wala lang kumustorya. Tinuod man sab siya. Nimaho lang lagi kong singot.
3: Dara o imong utang, 581.
2: Dara akong bayad.
3: Okay. Okay. Ayun na tapos ba ha? Dilite ka type oy. Panamin sa. Excuse me.
2: Ulawa eh, may kaya oy mga tao. Pagdali ko pa uli.

0: Oh, wang pemerdeka matog. Samay, problema nga. Murag layo makalayo paglantaw.
1: Nagunahuna lang ko pa. Nga, hindi pa ba kauli ang tanan? Kung, wish ko nila ako, no?
0: Oh, hindi pa managway kay... Di pa bang kaidanan? Nga, si Kanyer High School makataman, o hindi ka mo eskwila? Si Kanyer, padayon ka. Oh, ano man, naalap po yung nag-storya ni Buglimayo?
1: Wala pa. Kadungog lang ko ba? Nga... Lailahi di ang dinadaan sa mga tao, no?
0: Oh, galo, nakasultay ka man, ana.
1: At ang mga silingan, manggod. Bisan gani ang atong mga pagkadugo, mga uyuan iyan. Kung ako ang ilang makita, murag di iwas lang makikitag tao. Pero kato akong may gagaw nga nakahuman og eskwela, halos na lang nila sa puwangon. Sa kalipay nga ilan nakita. Di ba pa? Dili patas, no? Umisulay ko sa... Pag-adto sa ilan, Jennifer. Ipalit ko. Ako siyang ginihulan ng buwak. Good ka na gustuhan ako siya. Pero giinsulto lang ko sa pags... Inunin niya nga dili ko na ako ipadayon akong... Tumuo ka tuyuan? Pa, kinahanglan ba gid nga wish ko ilata?
0: Oh, anak.
1: Kinahanglan ba gid nga doon natin mapakita nila? Doon natin ma-prove sa itong kagalingon? Araw man lang nga, makuha na ito ilang respeto. Sakitan magkumagunaw na. Pili na ko dapat idibdib gini. Pero sobra naman, God. Sobra na. Sige pa.
0: Ikaw na. Saon na. Di ba may makasuporta din yun? Kung makasuporta lang, anong di ko nun ta? Kahatag may kaugmaon nun ta.

0: Dulan ko sila. Dulan ko sila, Angkol. Dami magpalampas dito sa Picas Barangay. Huwag kami pagkunoy pagkubrason. May nilang sabdo. Nanak ko di ulit eh.
1: Ayo! Angkol! Ayo! Angkol!
0: Wala man.
1: Angkol! Nay magpalampas Picas Barangay. Naako din is gawas. Ayo!
0: Kami may tubag. Matukos loyo.
2: Asa ka man daw?
0: Mayong adlaw, ante.
2: Ay, may adlaw kaluyan ka sa Diyos. Abi ko kinsa, anak mo dayng Hirman. Pagkamati na huro ni mo ay. Dito at kisa imagi pangita.
0: Si Angkol unta. Angkol Tunio ba?
2: Ay, may lalag ka manggot? Tuwa manggog iligan kay ang iya mong anak nagkatrabaho na tuwa Singapore. Dako or badaw suyendo?
0: Mau ba? Nahuman rito yung anak to yung gaswanan?
2: Ay, pati mana ay? Ay, murag dako or badyang balay nga iputukot kay tris andanas kuno na?
0: Hayahaya ni Angkol, auntie, no? Nakaswerte gusto siya mga anak.
2: Ay, oo, ay, kimang utukan mo ito. Pertim, baray ka itong mga mat, ay. Ha? Tulog-tulogan ng mat, ado.
0: Mogit, mga maayo to yung mga anak. Maayo yun noon. Kay magkapahuway na si Angkol sa trabaho.
2: Ay, maugyot. Wanam kitao da sila, ha? Kay dito nalagi daw to sila muya.
0: Mau ba? Maayo yun noon, kung mao. Malipayan ko para niya.
2: Huwag ikaw! Huwag ka ba yung nahunang eskwila? Kabalata po nyo mo?
0: Depende pa, ante. Wala pa sa'y ikagasto, sab.
2: Ay, di mo na magmayag na ikagasto? Kay kung magunahuna ta ng ikagasto, no? Di ka diyon maka-eskwila.
0: Ante.
2: Tanan mo yung nagsugod sa pinakalisan. Kay sagot nito yung eskwila nga dagkak ikagasto. Nga maglisod man siyang baga diyon na. Mangita kag paagi, oy.
0: Salamat, ante.
2: Wasa pa yan. Sige na, Doc. Mau na lang to, ha. Salamat. Diyak ka na.
0: Milagaw na di si Angkol. Successful gini ang mga anak. Nakatrabaho na ko ng Singapore. Engineering magandang course na to. Sure, good. Nakutog sweldo. Mayrasab nga. Nagkahimu kumayo ni Angkol. Tadilito niyo malimtan. Malingaw mong ko niya. Gawas nga dagan kong mahibawaan. Maisab siya. Maisab siya nga tao. Gila ko na sab siya nga tinuod nga uyuan. Ako lang mag-inusara. Ako itong lampason. Huwag naman ko ikaw ba na?

0: Sakit niya kong likod. Pero, importante yung sa kadlaor na akong kitrabaho. Uy, nainak ang motor nga nada sa ilan, Jennifer? Mo siguro nang...
1: Salamat sa pagduaw.
0: Okay lang ba nga? Magbalik-balik ko din eh.
1: Okay kaayo.
0: Mo din eh yung mga type sa kalalaki. Graduhan kayo siguro ng tawana. Indot pakit motor. May pagulan lang kumasulting itong Jennifer nga. Ito na ko'y gusto niya. Layo rin kayo dahil kayo na ako. Sininaan ng daan. Makita nga bago kayo mga sininaan na namang lalaki. Ako ah. Duha rin kayo po. Ako panlakaw. May nalubara na ganito. Luyan ko kahintang eh. Sakitan may nung ko naglanto. Kagusto mo ko niya. Sakitan, Jennifer. Bisan o wate relasyon doha. Pero gamay pa lang ta sa una nakagusto na ko na imo. Di lang kumuagi niya tungod sa ila. Batian ako mga sinino eh. Dari ko agi subos. Pasig masiplatan po niya ako. Paita ni pobre eh. Paita ni may grado eh.

0: Mulai tang umur sepitun aku dinipah. Mulai kelarung pakai historia.
1: Dung Lawrence.
0: Pukun dilik ko mo. Mulang iyo. Matul pa nila dili mo asinso. Ako kinabuhi. Magpabilin ako din eh.
2: Pero anak, mas nindot din eh kay mag-usat ha. Monitor ka na mo.
0: Pa, kung muna itong basihan kanunay, mag-usasap na din eh. Nga wala iya mo.
1: Oh, Lawrence.
0: Pasensya na pa. Kaniad to. Bituhan mo na ako tanan yung gusto. Nagpabilin ko din eh. Pero please, para sa kagulingon sap ni. Doon na sap ko'y panginahanglan. Doon ako'y gusto sa kagulingon. Gusto na ko magkabot. Sensya na pa. Basta pohon, mabalik ko din eh. Papatundal ko sa kagulingon nga. Mabago akong kinabuhi. Marang-arang man lang.
1: Lawrence.
0: Dahil ka na pa.
2: Hoy! Gabiin na ano noy! Dolores! Daka ba iplite? Asa mo sa kamular ka?
1: Kahit ang ulo ng bata ah. Akong gawson.
2: Lawrence!

Inong lading, may biya gid ko sa mong bukid. Nahangiyo ko sa musilingan nga daw na yung motor. Nga, magpahatod ko niya. Dito mismo sa syudad sa Cagayan de Oro. Ako siyang gihangiyo nga. Bisag ako lang siya katagag 100 pesos. Kaya 300 digit akong kwarta ato. Kaya lagi, ang akong kita, ako mang i-remit nilang mama ni papa. Misugot man siya nga 100 pesos akong ihatag. Nahatlod ko niya sa Cagayan de Oro. Ang dosintos nung lading, may akong gihimong allowance para sa kong pagkaon. Huwag hangtod nga.

Nada ko din ni Shredded. 115 lang kita kong kwarta. Kaya ko pang gigawag pagkaon. Mas pait pa na din ni Shredded. Kaya, crowded kayong palibot. Unya tanan, imong paliton. Kuha akong pwede na kong tubig. Asa ko kung mangitag trabaho ko, ane. Mga tumisunahan. Uy, kanang dakong dryer niya. Naigi, gitap-tap nga. Ako doon, wanted truckman, driver, o labor. Nanginang lanig trabaho. Gabi-gabi ini mo day. Matulog lang ako daan. O umapon, ako nimbalikan. Kaya I'm sure, madawat yung kwanay.

0: Sige, nakita mo po, ako'y munaw nga buutan kasaligan.
1: Salamat, sir. Kanos ako magsugod sa kong trabaho, sir?
0: Karon, di ta sayang panahon. Kay sayang oras. Oras bulawan. Dito ka tulog, kilit budi ka. Naapayag dito. Libre ka, tanan. Imo adlaw 80 pesos.
1: 80?
0: Oh. Dili ka? Gamay imo paminaw. Ayaw bala ka. Abtag pila tuig, abot na 100 pesos.
1: Gamayar di king sulto din eh.
0: Otsa, deal or no deal? Kay ngita ko lain trabahante o dili ka?
1: Kung nag-ilain ka pahinga na ni.
0: Unsa man, tuod. Unsa imo pangalan?
1: Lawrence, sir.
0: Lawrence? Ah, sige. Rince ako tawag ni mo. Aron dili ko lisod.
1: Sige, sir.
0: Sige na. Sugot ka? O sita adlaw ni mo. Libre balay. Libre ka kaon din eh. Di ka na kansi, ana. Tigom na ka.
1: Sige, sir. Musugot ko.
0: Ah, sige. Unya, naabot sa kanan. Puno, bugas. Kuplas. Ikaw, aswat. Kuha sa karga. Unya, ikaw po. Mo, loading o naay mga naay i-deliver nga ato produkto din eh.
1: Sige sir, wala problema.
0: Sige, takaw nito kusina, daan. Naarito munggos, dagan na buwan. Dakaw na.
1: Ano yung kilay paik na nani? Hindi ka baan magkakon lang mamaw ni Papa. Kaya kung isupak ang ilang gusto. Nagtuman ko sa kung gusto nga manglangyaw. Nga dihit din hila maghihapon ko pa doon. Sintar akong adlaw. Bugat nagyaw kong trabaho. Duwato lang siguro ginako ni kamatuoran nga. Muna akong kapalaran. Duwato lang akong kapalaran ang kamatuoran nga. Dinhira yun. Ako kinabuhi. Kuy butang ni kong sinina dito atong may payagilid sa budiga.

Nula ding, nagdugay ko. Grabing pinasanay. Unang-una, abi kong dili na kumakaya. Kaya nang kumparas nung lading ha. Nagkusakas ako. Kaya huran ako. Pasaan. Aswat. Medyo naka-adjust ko. Bisagot sinta akong sweldo. Gitigom na ko. Kaya lagi libre naman dito tanan. Moto nung lading sa pagpangligid sa mga buwan. May abot kong tuig kapin.

0: me.
1: Ako na, gipangilan ko ya, okay na.
0: Naka, ato na gitmi ko pras din sa... din sa mong gihapdan. Kapuyas ang lawas eh. Magita ko ginudyo train sonahan. Magmapon. Balik sa mi din eh. Hindi ako rin libor. Kauban ang driver o ang truckman. Mapalit ko ginudyo train sonahan.
2: Don Lorenz?
0: Lumin. Ang kulto niyo?
2: Uy! Yakusan ka din eh! Naabot mo ka din si Ligan!
0: Oh, namigi... diskargan kol. Ikaw! Ligan mong kulo eh! Daganam ka kakalahas!
2: Ah, di kaluyas kita sa donggi. Suportaran mo sa mong anak. Nalambay dito. Saman, dugay mo din eh. Mga ulat ah!
0: Unya pagiming hapon kay diayop ang sakinan. Nagpaabo pa sa misbayad.
2: Ah, sige na, ato na. Aron maka adto kas bayi.
0: Dili ka ko maulaw dito, Angkol.
2: Ay, nga maulaw-ulaw mo kay.
0: Abi ko nakusab ka na nga na rang-rang mo kayong tang.
2: Ay, what ay usab bayi dili. Uy, dali na. Ah, dali, kay naibutol o. Mamala ko, ha? Aron maka adto kas mo, ha?

0: Mau bangkol.
1: Grabe no, gi. Panalangin na rito, Meskino. Ay mga anak, mga buutan sob kayo.
2: Muna giingon doon ikaloyan sab. Kining mayo atong pagpadakos itong mga anak. Nabang ato silang trinon ba o minaayo, kinugihan. Siguro kay liwat man kung nas pamilya sa kusawa. Kaya ako'y saligan doon. Di ko na mga kaong mag-eskwila. Kay tapulan mga eskwila. Kay di mo na kasabot. Yan ako sa una. Bitaw. Tatabaho na ka dito sa insik na imong amo?
1: Bakal gyan, Kol. Huwag mag-uwi lang yung kasudlan. Lisod ay kaysa syudad, no?
2: Di ka galahan mo, Skwila?
1: Wala mo ko'y igasto sa pinaan ng tsinta. Silang mama ganim, lisod ganim palit bugas.
2: Kung maingon ko ako yung gasto ni mo.
1: Oh. Ha? Maulong sub ko lang kuloy.
2: Laki! Kabantay ka? Itong ma. Giupiran di ka sa ula. Gisukod di ka maayo. Tumalampas na sa ula. Kinumdum ka?
1: Oh, Uncle.
2: Nga, paspaski ka, pero tungaon ginugbahin. Buti utang ka buton ako ni mo sa ula.
1: Uncle.
2: Wala ka nang bubaos ko ni mo.
1: Ha?
2: Ako tawagan akong anak. Paskulahon ka na mo, atod ka mong man.
1: Uncle, tinuod?
2: Tinuod lagi. Di ka mo to,
1: oh? Uncle!
2: Ay, gagawas ko ng mga tumbat, ha?
1: Uncle, salamat. Uncle, kung tinuod magaling na. Uncle, ikaw ang tumbaks ko mga pag-ampo. Hulog ka ng langit.
2: Hulog ng langit? Pislat pa ng ilaw na bunaw sa kalayo itong langit.
1: Puto sa buti ko, Uncle. Ikaw ang tumbaks ko mapagampo. Uncle, saman. Ipananghit ko sa kung among amuhawa. Muis ko hila ko. Sugo ako bisang unsa.
2: Kabawal ako din mo nga kung dihan ka. Sige na. Sugo to naan, ko anak. Tawagan to na ko karon. Uli lang ka kasirus kagayan. Aron nga, kwaon mo sinina. Nakasabot ka?

Nung lading, wala ko magdahom. Nga, magkita mi sa kong kauban dito sa bukid sa una ni si Uncle Tonio. Tungod kayo na panalanginan niya mga anak, lakip na sab siya. Ugalan ko na masong panagkita kada ko dekin panalangin. Kung kaya kong gayoferan nga, gastuhan nila, kiskwela, hangtod mahuman. Tawad man ula din, ulay balibad aking anak, nga engineer. Ikuha na ko kong mga sinina. Nihawa ko sa insig na kong amo. Ug dito nung lading, nagkiskwela gito.

0: Congratulations, Lawrence. Ikaw ang highest sa exam na to. Salamat. Bigid ka mahatag ng answer ba?
1: Ayoko pala ka. Namagot si... Kibaw ka na. Strikta kayo si teacher. Kung wala lang, pwede nga ihatan ko tanan.
0: Muna ikaw biliban ako din mo. Dali ko una din ni Leon.
2: Congratulations, Lawrence.
1: Salamat.
2: Naunta mi patudlo ba? Okay lang.
1: Wala problema.
2: Pila imong pangayo?
1: Wala eh. Wala ko na ngayo uga bayad. Free na tanan. Tinabangay lang ko ta din eh.
0: Muna ginahan na mo ni mo. Sige, librehon lang ka na mo o paningudto or panihapon.
1: Kamarugi bahala.
2: Salamat ha, daan, Lawrence.

0: Salamat sa pagtabang ha, Lawrence. Buotan gid kayo ka. O gawas pa. Bright pa, good.
1: Salamat sa Blayan.
0: Nganong...
1: Salamat nga... Patas imong pag-alantaw na mo tanan. Kaya bawa ko nga... Adunahan mo.
0: Giunsan mo pagkayo kay Bao?
1: Kita mong good nga. Ihatod ka sa imong papa din eh. Kita na ko nga. Kaya natod ka sa kinan.
0: Igo-igo raoy. Diligid ingon nga, kurtahan. Na alam kay stable nga, panginabuhi.
1: Oo ba? Kami mong good. Kay Bao ka lang. Kabukid kayo.
0: Ay ko nagkisgot eh. Dili man nagbut pa si Han. Sige na, kay naka-order na ko nga to. Gi-take out lang ako aron nga tatipa din atong gisugdan nga trabaho. Ug usbon ako ha. Salamat kit sa support.

Karon, kolehiyo na. Pagtuig na lang kapin. Makahuman ko giskwela. Daguan ko butang kabubuton. Ngito ni Uncle Tonio. Siya ang inundan nga. Kabuto na ko kung mga pangandus kinabuhi. Ako pa nga, panikamutar maayo.

Pauli ko nga na. Pagsigunsa kong saad ninyo. Midaloon ko ng diploma. Daloon ko. Huwag akong ipakita ninyo. Bili lang ninyo sa mga tao nga nagkapalibot na to. Nga pwede sab na itong makapot kunun sa ilang nakapot. Mayugani kay mga mayora ang nasa kong palibot. Matulog na ko. Kaya ugmapon, mga nilawan pa kong mata. Hinluan pa na kong palibot sa bahay.

0: Thank you kayo ha, sa imong gihimo. Wala gi collection si sir.
1: Mau ba? Maayo naon. Kay wala na tayo usbo nun.
0: O, nakoy ihatag ni mo.
1: Oh, unsa ka na? Wow, Rilo?
0: Yes. Gidala sa akong igsoon, nakauli mangkod gikan sa US. O, panlaki man, o na ako nakita nga, bagay na bagay ni mo.
1: Kalindot na niyo eh. Abi ni mo sukad-sukad. Wala ko makasulay o Rilo ngayon, ana.
0: Mao ba? So, makatry ka na. Imo na na.
1: Salamat, Leyan. Basin ha, kon magmahay kang imong gihatag na ako.
0: Nga na ganit itong magmahay, oy. Bagay man ni mo. O bayad na sa tanan mong tabang. Basta ha, isuot ka na kanunay.
1: Promise.
0: Sige na, excuse. O, amo na lang to. Thank you so much. Niya ka na.
1: Kagwapa ginalayan eh. Dahil na ginitanan. Gwapa na. Kortahan pa. Siguro, swerte kayong lalaking ha. Maimuni yung hinikog ma. Pero, di na ko magpalang alang. Dine ko gusto nga, masubli itong tabo na ko sa unang insulto lang ko. Kalindot sarilo. Ako ni ang pingan. Ako ni

Nola ding, milabay ang pila ka mga buwan o kataigan. Tuloy-tuloy na nung lading. Daw, nakaingon ko nga, smooth ang dagan sa tanan. Tungod kay gipanalanginan man. Nakahuman ko sa kuleyo o tungod sa tabang sa mga tao ng mituo sa kapasidad ng naanako silang angkol. O kunya,

Anong lading? Uy, kabutangan akong kalipay. Usahay, tagaan dahi tagkalisod, no? Nga ka na bang daw musurrender na ta? Pero di ay, pagsulera ang tanan. Isa unahan, nagpaabot ang kalampusan sa imong kinabuhi. Nung lading, wala ko lang aya dayon. Gitabangan ko sa anak ni Angkol nga magkatrabaho. Og dito, nagamit yun ako ang akong nahuman. Tungod kay doon na may mga kailang dagkong kumpanya. Si Sir, nanak ni Angkol.

0: Diyo, tinapit ko karon. Sunod si Mana. Dawot na ko kung unang sweldo dayon. Excited na ko makaulipon sa mga spukid. Basta, wato ko spreadsheet nga. Akong gihimo. Araw ma-check na kong daan.
1: Panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10. Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
2: Power 10. Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Just see.
2: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: William Ausizer. Kamalan lalalanaw.
5: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
4: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
5: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
4: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas pa ko sugar, napugoy arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian na ko nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantot karon. Pagkadoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, mo nang yanidyo ko. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo ana. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Jassy! Sodium Ascorbate Plus Zinc. Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
7: Jassy Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
8: Leticia Riponte.
9: Tagasa ka, ma'am.
8: Lapinig Purok Noybe.
9: Pila edad ni mo, ma'am?
8: 76.
9: O sa day mong ipamati, ma'am, sa dyang wala pa ka nagamintin sa Chris Angel nung lading nga products?
8: Naminhod tibuok na kong lawas. Sabayan pa ko og sakit sa ako ang likod, hilanat. Distinct ko og inom sa Power 10. Diha kabatan niya ko nagpalit. Kloy sa Diyos ang inyuhag yung mga produkto. Maoy nakauli sa ako ang lawas.
9: O sa ganyan, particular minting nga produkto, ma'am, inyong gagi-mintin?
8: Power 10, clay gel, coffee, og essential oil, og Jassy.
6: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
6: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
7: Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule.
10: Ima Pipito.
9: Tagasa ka, ma'am.
10: Upper sa San Isidro. Sako pragyapon doon sa lala.
9: Kung sa'yo mong gagamit nga capsule, ma'am?
10: Pro Bio og Jassy.
9: Pwede ba, sir, ma'am, kung gaon sa'yo mong gagipamati?
10: Atong sa wala pa jud ko nakasugod og inom sa probayo, naayo ko murag binhod akong lawas, then akong UTI, then sa nakainom nako daghan ako na inom, pila na jud ka istab, nawala na tanan. Then ang ako ang pagbawas pod okay na kayo yun. Wala na gyud problema akong pagbawas. Then ang Jassy pod, nindot pod ang Jassy kay akong bana gani mo gigi maintain karon.
6: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
11: Oy, Mari! Ay, man si kumpare, nga nung waman mamasayro ka nung adlawa.
12: Tua, sabay pare. Naghigda-higda, kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, yung tawana, oy. Sige lang galuya. Termi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
11: Uy, mao ba? Kay ni Mari ay. Ipainom din ni kang kumpare.
12: Unsa man ni pare?
11: Clay Gel Coffee Mix.
12: Clay Gel Coffee Mix?
11: Clay Gel Coffee Mix. Opre, ay ka na masayro ka na. Datuag niya siya.
12: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay mong ipainom, pre. Maong si kumpare, dako na kaayog ngisi.
11: Ay ka, kumbate pre.
6: Clay Gel Coffee Mix.
11: Aron lag si kanulay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
3: na unsa gud tawo nag imong bana, mura magway pamilya. Ambot na uy, sige ra kaluya, masakiton kaayo.
13: Ay sayon ra na ingon ana sad ko sa onda, malipong daling ubhon pirming hilantan, pero isyo sa trabaho ipatumar ni.
3: Just you vitamin C plus zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy vitamin C plus zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy vitamin C plus zinc. Si Papa ninyo,
14: biyahin na ma.
3: Nga o ba?
14: Kugi na lagi kayo sa papa ma ba? Abdik na kayo.
3: Salamat sa Jassy vitamin C plus zinc.
15: Jassy vitamin C plus zinc. Mapalit sa tanang butika, Nong Lading Products Authorized Dealers, Tanan Clayjil Store, ug niining istasyon.
3: Ang Jassy vitamin C plus zinc, pwedeng tumaron, edad 13 anyos pataas.
16: Agay, ay kasakit, ay, agay, ah, kasakit.
17: Nausa mang katay, nga nagkita namang kasasawg.
16: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma, ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy, daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
18: Ayaw pag-antos si mong sakitay, niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
17: Unsa man na?
18: Nong Lading Essential Oil.
17: Nong Lading Essential Oil?
18: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho

Nga dunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

0: Leyan kanang ginawag sa kinan. Wala siguro siya magkabantayin ako. Basta, ako nga doon. Kumusta na kasi ha?
1: Lawrence, maigani kayo imo kong itawag. Kumusta na?
0: Okay ra. Na ako din yung trabaho.
1: Mao ba?
0: Na akong project na ni Kamay.
1: Maayuhin noon. Malipayin ko para nimo.
0: Ikaw?
1: Bali, nag-focus mi karon. Business sa among family. Ako mong gigipada. Kinilarga na sa gawas sa bang uban akong mga egsoon.
0: Oo, mao ba? Maayuhin noon. Basin kun bakanti ka. Ting paniudto naman sab. Sa una, kuram ko'y kanunay libriho ni mo. Pasi pwede nga maniudto ta. Ako'y bahala.
1: Okay. Salamat.
0: Sige.
1: Let's go.
2: Hindi man araw-araw na nakangiti.
1: O ba? Maayod ay sila, no? Abin ako, imong uyaan yun ang nagastunin mo.
0: Dili. Bali, suod lang yun. Silingan rin na mo. Siguro, maayo lang yun ang akong nahimusap niya. Munang kaya kong gibalusan. Sobra-sobra.
1: Maayuhin noon kung mao. Dayan, kanus aman imong plano nga magpauli sa inyo?
0: Siguro, kung maplastar akong trabaho din eh. Kanang stable na.
1: Excited ko nga makaibaw sa sunod. Nga mga panghitabo kung magkita mo sa imong mga ginikanan nga sa bukit.
0: Lagi. Leyan, pwede ba mga tanan mo?
1: Yes, pwede.
0: Pananglitan, doon ay makagusto ni mo nga susama na ako.
1: Unsa ba't pasabot ni mo?
0: Kanang dilipariyan yung kintang. Doon na ba'y chance ni mo?
1: Oh, depende oy. Bisag kinsa man siguro. Depende kay nga no.
0: Di mo ko gusto ko nga. Masubli itong naitabo na ko sa una nga. Di-insulto ko sa mong silingan.
1: Para kang kinsang imong gi.
0: Leyan. Ayaw na kalain na. Ako lang kisulti ni mong ha. Di ka ni Adto. Nakagusto ko ni mo. Duha lang mong babae nga ako nagustuhan. Una ang dito sa mo ha. O karon. Mas bugat sa mong kasing-kasing. Tungkol siya magkabuhutan.
1: Salamat. Pero, ako lang nang unahunaon. Bitaw, next week, mag-process ko mularga ko sa gawas. Dan nami family gathering at to. After nilang at to, akong tubag, okay?
0: Salamat.
1: Excuse na ha. Kay masigma langan ko. Diha ka na.
0: Milakaw na siya. Huwag ba ka siya malayan sa kong gisulti? May pagwala.

Lad os lade sol det der. Ay, gulbaan ako eh. Huwag pagkamalain. Sa layan sa mga kisulti.

nula di nga. Motoy last na mo nga istorya ni Leyan. Look after ato, bilalga siya sa gawas. Kaya doon na doon sila yung family gathering ato. O, padayon ko sa kong trabaho. Naglagi, gustuhan ko sa akong mga boss. Tungod kay, madala magin yun ato. Kining atong pagka, kugihan, pagkatrabahante, sagasa kita'y butang. Motong, nauyunan ko nila. Kaila kong gi-offeran pa. Gipromote ko nila. Naglading, abot sa punto nga, matawag ang stable ko sa kong trabaho. Huwag ko niya.

0: Ay, sa bukay ng gita na po. Luksima na pa ba't ako ni Hagyo nga kabayan sa buutang. mayong unto, sir. Lawrence! Anak! Pa! Lawrence! Lawrence! Anak! Lawrence! Karoon kayo pa uli! Papapasalo ako! Pa! Kabigawin ko na niya ni Mama! Kumusta na muli niya? Ay, maurang hapon! Gikan ko sa baol. Og, ay, kalingaw po ko kayo ayaw din sa tumay. Maunang, medyo busy kinabuhi. Kumusta ka na? Halos wa ko na mukhang mailhi. Gwapo ka nagsinina. Humot ka na kayo, anak. Ayaw kay paduula ko, bahok kong sinot.
1: Dili pa. Ayaw ka. Ayaw pa ko na una, ana. Dini ko gikan. Amahan di ka. Mga ginikanan mo lang ko.
0: Ay. Silua, mena ka. Usap na ito. Himot sa baho, ha? Lugay, may tao kang huwag mo pa ulit din eh, pila ka tuig.
1: Ikaw man ko kiskwela pa. Gitubangan ko. Ni Uncle Tonio.
0: Ni Tonio? Katong doon ay mga anak nga kortahan?
1: Upa. Ila kong gitubangan tungod kay matod pa. Maayod ako nila.
0: Ayaw.
1: Ikaw man ko kiskwela pa. Nanong kitrabaho.
0: Wala ma. Anak, di po nga niyo ka na mo sa una.
1: Ay, nito ko na una, apa. Ang sa una. Ang karun mo yatong hunahunaon. Nasa si Mama. Gusto ko magkikita niya.
0: Ah, dali. Nasakit si Mama ni mo.
1: Huh?
0: Na rito, naglubog na.
1: Asa pa?

0: ibu-ibu nak gini sama barangay. Boleh dam ha. Nga tak kena mengana mu yok dini. Dili ko makalimot. Paglaroy-laroy ko dini sauna. Kebajangan padang na dina. Karundunan ini dia kumbay. Ito kasunahan. Kasi.
1: Lawrence?
0: Jennifer? Kumusta ka na?
1: Akin ikan. Dagay ka nawa din ni. O, uwaw ha? Asensya na.
0: Di kaloy ang nasabs kino.
1: Congratulations.
0: Ikaw.
1: Ako, koin. Mama, patunod akong papa, Maki. Magtudling na ko na si papa. Kalma mo, gas na. Pwede ba? Di ka magsaba-saba din ha? Ito ang naspapan mo. Sige na, ma. Kay magsugbat ang tagbuhat kay mukuyog ko. Saba din bata ako. Sunod ba?
2: Pasensya na.
0: Naminyo ka na di ay?
2: Yes. Silingan resip nato din eh.
0: Congrats.
2: Sorry sa oy na ha. Kata akong tanyang gisal din mo.
0: Ay natugon ako na. Sige, ay balik pa ko sa bahay. Excuse.
2: Kakumot na niya. Kagwapo na niya. Halos dali ko makaila. Dako na kikausapan, pinood ko dito ilang kiingan nga. Ang anak ko no, Ninong Marcelo. Engineer na ko no. Sabapog ito akong anak. Nahibaw ano niya? Ngatagi din hira ako na bana.

0: Ba, kaya ayaw mo din eh. Ikaw pala ka. So, Shumana, ako nang palitang mga materialis. Ang patrabaho na to din itong bahay.
1: Ay, salamat kayo nung upag ayaw ayaw dito sa siyudad na sumutrabaho.
0: Kamusta din eh. O, si Mama ha, Timana. Kaya po, mahuman ang bahay. Mayo na yung pagpuyo niya din eh.
1: Ay, salamat. Uy, uy, sa kailan no?
0: Uy,
2: Lawrence?
0: Nabuti ni sila yan.
3: Kaila mo, ana?
0: Yes. Kaila kayo. Ako ng classmate sa una sa college.
1: Hado ah!
0: Layan, nauli ka na di ay?
2: Yes, nauli na. Congratulations. Happy ko para sa... para ni mo. Buo tanda mo makinig ka na, no?
0: Pasensya na. Wala pa gina. Ayaw ang among balay. Pero, ako nang giplanuhan nga. Palitan na materialis na lang. Ganun may ka din eh.
2: Wala. Gisultin ako nilang mama. Abi mo, daghang lalaki nga nanguyab na ako. O ikaw lang ang dili adunahan.
0: Maba?
2: Yes, pero tanan sila. Ikaw ang gipili.
0: Subot pa subot ni mo?
2: Mo ikong sign na gay pangayo sa Ginoo. Sagtanti ka?
0: Tinood? Tinood lang yan? Bisag pobre ko ha? Dawat ko ni mo? Dawat ko ni mo pamilya?
2: Wala problema. Gusto nilang papang ako gihang responsable sa amin ni mo.
0: Layan! Layan! Huwag magsabot sa kong ibati karon. Kaingon ko ka, igo na itong tanan. Pero, mas labaw ang panalangin gihatag niya. Kini, mo ikaw.
2: Salamat sa Ginoo sa mga maabot ka. O kayo kabala ka. 100% akong ihatag ka support ni mo. O sa imong family. Sa una pa nakagusto na ko ni mo.
0: Tinood?
2: Yes.
0: Salamat, Leon. I love you so much. Mahal ko kayo ikaw. Mahal ko kayo ikaw. Cause we can talk it through. Anong lading? Malipayon ko sa nahimong kapikas kong kinabuhi. Siguro nung lading dili nato expect ang mga panalangin. Kana bang balo sa yung pagkamayo? Dili ta magdahom nga. Abi natog diha rakutob. Abi natog kana nga miabot. Pero daghan pa mga panalangin di ay. Okay ba ka nung lading ang sekreto? Paghimo og maayo sa imong isig tawo. Ayo lang panapak. Panalangin. O gawas pa niya na dungog. Uban pa. Ihatag, ipiyal sa Ginoo. Dani mo? Nung lading stable ang akong trabaho, doon na po ko'y gimay nga business. Kung akong kapikas sa kinabuhi, doon na sabsi ko galingon nga negosyo. Noon, padunahan mo sila. Pero wala sa kumagsalig ng inabuhi na ningkamot sa ko para sa ko. Nung lading, napahimuan akong balay akong mga ginikanan. Giirko na ko ang ilang mga kwarto. Aron man lang makatilaw sila o kamugaway sa kinabuhi. More power ni programa kini ang inyong magtatampo. Lawrence from Cagayan de Oro City.

0: Pagkat ang sugilano ni Lawrence nga taga Cagayan de Oro City, ang sa'y pagtulunan nga tumaguha may gala, ang paghimo ug maayo nga to sa'y mong isigatan. Kanang ilang giingon nga, ang maayo, ha? Ang paghimo ug maayo, makaayo alang sa dili maayo, ug labaw ng makaayo sa mga taong maayo. Nang kanabang muhimo bitaw ta og maayo nga dita maghunahuna na dita maghunahuna og balos ba kay kasagaran man gud mutabang lanta niya mutabang lantaan ni kay kibawta nga makahatag og balos ni nato pero katong tawo nga dili makabalos nato dita muhimo og maayo sayop na siya nga prinsipyo mga pinalangga ni Panginoon. Paghimog maayo, bisa paglantaw ni mo nga, wa gina ikabalos, kaya Ginoo mo gud mang kagilaan. Naglantaw na nato. Naglantaw na, nagsusi na sa ato mga kasing-kasing kung kinsay mga tao nga kanang tarong, maayo, o siyempre kanang kasaligan. Kaya naaray yun ang blessing. Basta gani na ipagsulay sa imong kinabuhi, ayaw na ikaguol, gani imong ipasalamat. Kung doon ay daghang pagsulay, thank you Lord. Kaya mo kong gisulayan. Kay humani ana, kalampusa na yun. Ano man yun na? Huwag man yun tayo dritso kaharuhay. Huwag man yun tayo may dritso o naas taas. Agi yung kagikas pinakaubos mga kagilaan. Kaya dili ka mo abot. Ditos ibabaw. Kung dili ka, dili mo tagsaog. Tikang ng hagdan nga naka. Nakabarangan ha gamoy imong agian padulong sa babaw. Salamat kay sa mga naglantaw karon. Please like and share sa atong official Facebook page sa atong live karon sa Facebook ha. Ayos sa tanang mga naglantaw ubay-ubay ang mga nag-view karon. Salamat kay ninyong tanan ha. Salamat kay ninyo. Ay ninyong kalinti mag Power 10 capsule da. Kay ang Power 10 capsule bugtong paagi ni aron nga mapugan ang dali nga pagkatigulang. Magpabilin kang batanon ani tungod sa mga 10 powerful ingredients. Mo ra gyud teknik makikilaan kada bang dili ka tiguang lantaon. Power 10 capsule makahatag kaayuhan. Makahatag og sulbad sa mga balatian makikilaan. Abi ninyo karo mga panahuna tungod sa lifestyle nato bitaw daghan kaing mga batanon ba. Daghan na kay gagibati sa lawas. Dili na tugutan mga pinalangga ang ating paminaw. Ang Power 10 Probio Capsule makatabang ni siya sa pag normal sa atong blood pressure, sa atong sugar level. Normal lang atong sugar nini, magtabang ni gato mga diabetic nga na, ang uban na nagniwang na kaayo, ang uban di na makaklaro, ang uban makagalan daw na wala na sa paglaom. Maintain sa Power 10 capsule, dakog ikatabang ni, ha? Dakog ikatabang makigilaan, o niya katong high blood sub. Maintain na ninyo, 30 minutos di po mukaon, di ba dakog kay kausapan, dali ra kaing mo normal ang inyong blood pressure, matabangan gin mo sa Power 10 capsule. Bitaw hinungdan may kigilaan nga demand kini karon bisag asa tan-aw ka sa Shopee tan-aw na 4000 ka pin ang sold out bag-o pa nang atong Shopee din ha ngano man gipilahan ni siya gi-maintain ni sa kadaghanan tungod sa epektibo bitaw daghan kay mga testimony ani tungod sa mga sangkap nga naa niya na si probiotics mangustin green barley gabano spirulina gutukola cranberry turmeric moringa o niya rich in vitamin C pa dakog tabang yun pwedeng malikayan ang sakit ng cancer motabang ni alang niya itong doon mga tumor cysts mga bukol-bukol sa lawas o mas mukondisyon pa ang imong lawas ini kaya bugtong kapsula man nga muhinlo sa tanang organs sa imong lawas ining Power 10 Probio Capsule pakondisyonon na imong atay imong kidney hiluan ang imong colon hiluan ang imong lawas paggawas ang mga toxins o syempre mga pinalangga muhatag o nindot nga kanang problema ninyo bowel movement constipated mo. Power 10, makatabang ninyo. Ingon mo makigilaan, katong dysmenorrhea hon, irregular menstruation, magkababinaan. Power 10 capsule, testingin ninyo. Proven and tested na lang siya. Kauban sa atong gibansagang pinakalaming kape, clay gel coffee mix, kun mga pika lang, dritso ka na ninyo. Kape nga perting lamia. Unya, grabe pud makaayo sa itong lawas. Muna na kanindot, muna pang coffee ninyo. Muna pang pang palipas oras. Itong gusto ta mag-coffee niya, natin ipaabot nindot kay kapi-kapi, no? Samot na yun yung clay gel, kapirte mo ng lamia. Kung ito, kanunay na kung gipahinumdum ninyo ng clay gel coffee mix na kong tabang, nakapangapi ka na, nakahatag kapag may binipisyo sa imong lawas, natagbaw ka na tungod sa pagkalabi, naayo ka pa! Tungod sa 19 ka mga sangkap nga naa sa clay gel coffee mix. So, layin ninyo atong coffee, himo ang pantulak sa itong Power 10 capsule, ingon man ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Kung mag-Jassy ta, kondisyon, nindot ay mong tulog panahon sa kagabion. Pagkabuntag, nindot ay mong mood, kondisyon ay mong paminsar. Dali-dali mo bigay ang imong lawas. Mas makalahutay ka. Kung mag-Jassy everyday. Sulay ninyo ang Jassy capsule, mga kigilaan. Katong mga tatay, mga nanay din, this is trabaho, stress kanulay, mag-Jassy Vitamin C plus Zinc. Aron sa ingon na kondisyon ka, unya dili-dali mo bigay ang imong lawas. Nindot mong gunin siya, advantage alang ni mo kung mag-Jassy ka. Mas makalahutay, mas magkapadayon ka, unya dili-dali mo bigay ang imong lawas. Ingon man ang nunglading essential oil, haplos kini nga magkatabang, magkawala sa mga skin diseases, skin allergies. Matabang ni siya. Alam niya itong doon ay mga pamaol, mga pamuypoy sa lawas, mga panakit-sakit. Kung galing mag-maintain ka sa nunglading essential oil, matabangan ka niya na. Takog katabang ni siya, nunglading essential oil. Gagawas ng epektibo humot sab siya. Ang partner niya katong nunglading turmeric balm. Testingin ninyo makigilaan. O niya ang pangpagwapang sabon na ito, clay gel papaya soap. Clay gel papaya wealth, collagen and milk. 10 times power whitening. Nindot ni siya kay katong mga nag-dry lang ang skin, katong dagang mga pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pa, dali rin kay matabangan. Nalani siya set ha, clay gel, sunscreen, sunblock, o serum. Aron mas musamot, mukahamis, kakinis ka na. Palitan niyo ang clay gel set. Apil na siyempre ang atong clay gel papaya soap. Ang vitamina sa iyo magkabataan, GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Bata nga gahi kay kasabot sa klase, kining GrowMate o. Kanabang pugsunon kaayo, pugsunon o kaon, unya, taglugay matulog, unya, gagmayon pag yun. I-GrowMate ninyo, di ba, mtinga ka, mukalit lang taas. Unya, dali kinakasabot, makapabright pa nila, healthy si baby dili sa kitin. I-GrowMate ninyo magigilaan, ha? Ang ato mga produkto available ni sa Shopee, TikTok. O syempre, mapalit sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Wala tayo kong oras sa pagbadaan ng itusunahan. Dagang salamat sa iyo po kuminaw. Ang Diyos magapanlangin ka natong tanan.
1: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawas.
2: Maayong pagpaminaw na usab ka natong tanan. Mga ka-Power 10, kumusta ka mong tanan? Inyong alagad na usab sa kahanginan. Dr. Al Palma, usaka alternative or naturopathic practitioner nga nagagamit o nagatuo sa mga gitawag nga mga natural nga mga pamaagi alang sa pagbalik sa atuang lawas nga nadaot pinaagi sa sayop nato nga mga practice. Power 10 Probio Capsule, syempre agatua usab nga kauban kanunay. Ayaw mo kalimot ha, nga ginakinahanglan ta dunay mga buta nga gikinahanglan nato sa pag-amping sa lawas. Kay kung sige na punta mga Power 10 og ampo nga paayo ang atuang lawas, uli ang atuang ipangkaon is makadaot. Saon ba na sa atuang labaw nga makagahom sa pagtabang ka nato? No, nagkinahanglan man kung mga Power 10 nga usahay nga mag-ampo ta. Nga apu atuang ampuan ang atuang pagkaon. Panalagini ni nga ginoon ang pagkaon sa tubagan. Uli ang atuang ipangkaon, mga fast foods, mga gitawag nga soft drinks, mga makadaot sa tuang lawas nga grabe kaayo. Nga makahatag o grabe taas nga inflammation sa tuang lawas. So, maglisod yun, nagkinahanglan magunta o disiplina. Tabang sa kitasan, unya disiplina sa tuang kaugalingon. Ang problema, ana, andam ang pagtabang na tuang labaw nga magagahom ka na to. Pero ang problema, kita mo ay dili andam sa pagtabang stuang kaugalingon. Kinaamog ko yung mga tao, kanon mga power 10, nga sad to say, is na ulipon na sa gitawag nga pagkaon. Dili na makagkuan ba? Dili bitaw ma... Dili nila ma-resist ang tentasyon sa pagkaon. Nahibo na siyang bisyo. Okay, sagad mga power 10, nagatuwag huna-huna, ang bisyo ka ng mga esgarilyo, ilim nun. Pero ang pinaka, usas pinaka-worst na bisyo, kining pagkaon. Especially ka ng ma-addict na ta. Ma-addict na ta ng mga grabe kayo nga acidic ng mga ilim nun. No, kanang mga soft things, mga tamis kaayo, sobra nga siya rice, overeating kanunay, gasigi o gitawag nga eating between meals, kanang gitawag nga snack, no, gatuang lawas, dili ka pahuway, no, gatuang digestive system. Importante mo kay magka-power 10, nga kining atuang atiyan bitaw, magkapahuway siya. No, o niya, mauna nga, kinahanglan yun ta ana. Ang power 10 probiotic capsule, usa sa mga i-consider ni mo. Kung ikaw ka dunay pagtagad sa imong lawas, ayaw pakyasag yun ang paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kung dunay kay pagdisiplina sa Power 10 Pro ang pag-amping sa imong lawas pagdisiplina, sabay og Power 10 Pro Bio Capsule ba, nindot ka ayo ang resulta sa imong lawas. Muna nga sa imong buhato na, sa imong pagmata, magamit ka sa Power 10 Pro Bio Capsule. Unya pagkagabi eh, sa iyo ka mukaon. No, ako yung gina-advise ninyo ha, mukaon mo mas nindot alas 5 kapin. Alas 6 at 30 mo ay pinaka-late na na. No, ayaw bata sana mukaon kag 7 na alas 8. Kinahanglan nga, especially kung nanaanata sa hingkod nga pangidaron ha, katong mga edad-edaran na, naanas 40s, 50s, patasana nga sayo ka mukaon alon nga ang imong lawas, ang imuhang tiyan sayo nga makapahuway. Unya kun ang atoa manggod nga tiyan, once gani nga wala na siya sulod, kumana siya digest sa tuang gikaon, maka-repair siya sa during sa tuang katulugon. Observe ba rin ninyo mga Power 10? Inigbuntag, mag-Power 10 Probio Capsule ka, unya ka itong gitudlo na to. Ba nindot ang imuhang buntag, ba ayaw mong tulog, o niya nindot ang pag-repair sa imuhang lawas. Muna'y ato buhaton kanunay, especially nga naanata sa kay kanunay magyuntag ba awares itong lawas, basta naanata'y gipamati. Dihan ang yun na magsugod. Muna nga kung doon na mga sintomas, nga muna di na maayaw mong lawas, biyain na lang katong mga naanda na ito sa batanon pa ta. Eh lahat ba itong mga batanon pa? Kay paspas pa man ang recovery to lawas. Nagani mga batanon mga Power 10 nga naguba ng mga organs lawas. Kung nagkaroon, di na mo go safe tungkol sa mga pagkaon na. Especially kung dili tahilig magluto. Magpalit-palit lang tas mga gitawag mga Power 10 mga kananan. Siyempre mga Power 10, daghan yun ang mga sagol nga makadaot. Pero lami sa dila. Kay mao man ay ginuhuna karon sa mga negosyo. Maghunahuna o saon pagpalami. Pero ang problema, mag-suffer ang lawas. Huh? Atong bantayan, nagyon na ito ang lawas, especially kung naanatas sa gitawag nga edad nga, medyo minus nagyon ang ito ang lawas. Huh? Huwag yun na ito ang buhaton mga Power 10 kung saan man. Paayom na yung lawas nga dugay o niya quality siya. Kaya saan mo abot ng 50, ang ito ang mga Power 10, maglubog na ta, huwa na tayo tiil. O niya di na maayo katungas itong lawas, di na mo function. So, once gani nga pasaka na ta sa hingkod nga pangidaron, batasana na yun ang pagdisiplina sa imong lawas. Wala na kita igong oras pa alang sa pagparayon sa unahan, mga ka-Power 10. Sunod na lang nga panagkauban ka na to. Kinis Dr. L. Palma, mag-ingon ka ninyo. Lawas mo lamang bahandi sa tanan. Busa itong ampigan. Pinaagi sa pagkamit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Kung sa tuang pinakalabi nga kape, Clegel Coffee Mix. Na salamat! Huwag may pagpabinaw ka na itong tanan.
1: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawas. Mga amigo, mga biga! Kapeng-kape ka na ba ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing? Karon, magadalit ka ninyo nining usa ka kapeng-kapeng tulumanon nga magahisgot sa mas maayong benepisyo nga atong makuha pinaagi sa kape nga Clay Gel Coffee Mix.

0: Ang lawas! Tuluman ng dalit ka ninyo sa Glaze Angel Herbal Food Supplement Retailing. Antighimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape, alam sa mas mayong panglawas!
1: Hello mga kakape, mayong adlaw. Welcome sa atuang pagpanaguban. Nananapod ka rin atong 5 minutos nga tulumanon. Hatod ka na ito sa mayong kabubuton sa Glaze Angel Herbal Food Supplement Retailing. Antighimo sa atuang milagrosong klase sa kape. Nga lamian kaayo ang resulta sa atong kalawasan. Gumikan kay kinesya, nagaangkon sa mga 20 ka mga ingredients nga napamatud-an nga makatabang sa itong kalawasan. Ang moringa, chia seeds, psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, boa mera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry, aduna kini mangosteen, acai berry, aduna po kini sa spirulina, og green barley, cocoa, ginseng extract, og usab ang pampatamis niini nga natural kaayo kaning atong stevia. Sa ito mga kaigsunan di agaroon, nga doon na pa yung mga problema sa ilang lawas. Di man ikanunay nga kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds na pamatudan kini nga makatabang sa atong pagpahimsog sa atong mga kalawasan. Kamalo pa kayo galang igsuon nga sa Pilipinas, taas na kayo ang bilang sa mga taong nangaigo o ginatawag ng mga heart diseases. Usan niini ang hinungdan mao kining pagpanigarilyo. Kamalo pa kayo galang igsuon sa latest survey sa Department of Health, daghan kaayong mga manigarilyuhay, no? Kaning mga mukonsyum o gisakakaha kada adlaw ang naigo sa ginatawag na itong mga problema sa ilang kasing-kasing. Kinigumikan kay kung kanunay kang nagkapanigarilyo, posible nga maglapot ka ng imong dugo. O kung lapot ang imong dugo, lapot sa mga dugo ang mo agi sa imong kasing-kasing. Let's face it, mga igalagiso na ang trabaho sa itong kasing-kasing, nagapump na siya sa dugo sa tibok na itong kalawasan. O usab, mga igalagiso, kung ikaw bisyado, ano na kay bisyo, and kanunay kang nagkakumpiyansa sa imong kugalingon, sige lang kang panigarilyo, no? Kanyang mga kaigsunan natong dili makakaon nga dili magsigarilyo. Kanyang mga kaigsunan natong dili makalibang nga dili magdalag sigarilyo. Timani kanunay nga delikado kaayo ka na, mga igalagigsun, gumikan kay pinaagi niya na mamahimong lapot ka ng imong dugo, inigagi na sa imong kasing-kasing igalagigsun. Delikado kaayo nga makasinati na inong kag mga dinagko nga mga problema o pagkapalyar sa imuhang kasing-kasing sa pag-function ini. Pag dili na gani mo function ang atong kasing-kasing, murag dihan agid kutob ang ato ang kinabuhi, no? Mo nang importante gigayo nga likayan ang mga bisyo o undangan, gumikan kay walay kini ikatanyag kaayuhan sa atong kalawasan kundi ang pagdaot lamang sa atong kinabuhi. Mo nang kung ikaw ison manigarilyuhay ka, undangi ka na, ha? Paning kamuti gayod ang usa sa mga maayong pamaagi para makaundang ka nag yung imong kaugalingon nga will, no? Kanang imong kaugalingon nga determinasyon nga makaundang ka. Hadlo ka imong kaugalingon pagunahuna og mga butang nga mamahimo nimong samputan sama sa lung cancer, pag-angko ng problema sa imong baga, pagkadaot sa imong kasing-kasing, ug alibana gyud mga igalagigsuon ang pagkamatay. Ug usa mga igalagigsuon ang usa sa mga maayong pamaagi isang i-divert nimo ang imong atensyon, no, sa mga lain nga mga butang. For example, kung ikaw medyo kung nagtrabaho ka and then murag dili ka maka-function properly, kung ikaw nagapanigarilyo, may pang magkape ka, no? Ang pagkape usa sa mga maayong pamaagi para ma-divert ang ato ang panginahanglanon sa nicotine. Kinigumikan kay ang kape, aduna kini siya insaktong katamison nga makatabang sa atong kalawasan. Ang kape nga akong gibot pasabot kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Pinagi usab sa mga sangkap sa ato ang clay gel coffee mix, makatabang kini siya sa pag-angko nato sa maayong pamaagi nga kitang tanan, mas mahimong himsog o adunay panglaban sa mga balatian. Munang kung ikaw isuon, medyo paminaw nimo, aduna kay mga ginapanghambin pa diyan ang mga problema sa lawas. Sandig na karon sa kaping makatabang ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
0: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit kanato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tihimo sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon alang sa mas himsog panglawas, pinaagi sa kaping Nutrilicious. Nutritious na delicious pa ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na karon sa mga nagunang mga butika, grocery stores, ug mga piniling tindahan dool kaninyo.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna, o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment. Your news and music authority. In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Uy, Mats! Naot naman ang luya man kaayo na imong nawong.
3: Lagi day, uy. Sa sige na nako nig biler-biler ba? Si magutog disco sa amo. Murag may ubos na dyan hinoon ako resistensya o kailan tanon ko karon.
2: Kung mao ka na, Mats, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
3: Power 10? Kana ginaminsyon ni Nong Lady?
2: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mats. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga bitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry ug moringa. Mao kini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
3: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
2: Uy, Mads, blooming one ka ayaw nga murag energetic man ang kalag.
3: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko rindot nga pamati.
2: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
4: Usga ng tataya, sayo pa kayo sbuntag, nagdaro na mas basakan. Doon kay lagkape na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon. Ha? Unsa nang kapitay? Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog og mupakusgan pagyud sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction. Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton. Tinood ka tayo paing. Kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, perting kondisyon ang yapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon o glami ang pagkaon. Sala all, laka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan o glami ang pagkaon.
5: Clay Gel Coffee Mix.

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Agay, ay kasakit. Ay, ay, agay. Ah, kasakit.
2: Ay. Nausa man ka, tay. Nga nakita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paitan ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakit, tay. Niyaw. Ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Hi!
2: Hello!
3: Nahibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
2: Ug pirming ligon ang atong kalawasan. Ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Tinuod ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo o sa entablado na kinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Og dako kay ni ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pagini sa kaon. Ayaw paglangay kung balati anay isgutan. So layinin o ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: cataract,
1: eye care gold,
0: pterygium,
1: eye care gold,
0: astigmatism,
1: eye care gold,
0: glaucoma,
1: mag eye care gold ka,
0: eye care gold.
1: Ang mask ipakusog,
0: mask ipa-epektibo,
1: yung kapsula para sa mata
0: at dunay superior antioxidants
1: para sa mata,
0: sama sa lutein,
1: vitamin A,
0: vitamin E,
1: vitamin C,
0: zinc,
1: ug mask ipakusog sa pilberry,
0: berry extract,
1: eye care gold.
0: Ang kapsula,
1: nga gihimo ug tuyo ug mask ipa-epektibong kapsula
0: para sa mata,
1: mapalit sa mga butika
0: para sa epektibong nga kombinasyon,
1: inom ug eye care gold.
0: Ug patuloy
1: ang mga mata sa Japan made FDA approved eye care drops.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
7: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Queensland. Kadiyang akong nasa layan ang Mega Pure Herbal Capsule na nawala gayod ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa kanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan na diin na maayo gayod ako sa akong namati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ilaig iinom, kinila Mega Pure Capsule.
6: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
8: Sa panahon karon ti man eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw. Nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras na wala yun ang pagpamula.
3: I Care Gold. Alaga sa
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

0: kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collapse na ko at to. Collapse. Gayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala ra gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power 10. Yeah, maskin tulog pa lang ko naka-inom sa power 10. Nang gawas gid ang mga kuan dautang na naka-stack. O nang dako gid pong pasalamat gid, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang gid sila. Wa gid day imposible. Nigaan gid akong lawas, sir.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski pepekibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas gelutin, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
5: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. o para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit. Tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid o mga mineralis. O kini, hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, o dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold o iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag-adlaw, atong mata, pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time, ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka bala ka. Ania na ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si Lola. iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Pero iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog inip sulod ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Kapalit ko po sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang bantag pa kami lamos. Pagbantag pagkahapon, price pa kayo ang unang ba?
5: Oo, oh, bakit sa amin ni ma'am? Si?
4: Diri sa SMD po, sir.
5: Ang singalan na to, ma'am?
4: Terry po, Terry.
5: Terry.
4: Ubuga po.
5: Sige, salamat, ma'am.
6: Cligel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Cligel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Cligel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
0: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Padayon ko malugang pinaw dili sa 90.9 Light FM Panabo o 96.1 Infinite Radio. O mag-uban-uban na butagi ka na alas 7 hantod alas 9 karong gabi una. Kawan ng iyong uncle sa radyo.

No, so kanang kon nang magilak-ilak taron.

0: dili lang ikaw, dili lang yun ikaw, no? Dili lang yun ikaw ang nasakitan. No, sometimes, usahay yun mga langga, yun, no? Sometimes, usahay pag yun. No, usahay yun mga langga, no? Dili lang yun siya, pero may ang nasakitan, mas kita mismo. No, kay usahay ang paghihugma ay mga langga, no, this diligin na siya basihan kung kinsa ang nibiya o kinsa ang nag-let go. No, so we have different pain nga ma-feel, no, pero same gihapon nasakitan gihapon ta, dili lang ikaw, no. So mga langga, dili lang sa 90.9 lang kita panabuog 96.1 Infinite Radio. No, padayon kita mga langga kung kinsay ganahan mapatibaya diha sa ilahang mga greetings. O kinsay gusto magpa-shoutout diha karong gabi una, no? Just text lang diri sa tuang sa tuang hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291 o di kaya mag-commenta diri sa tuang Facebook Live diri sa 96.1 Infinite Radio Panabo City. No, ang pangitaan lang ninyo diha nga ako ang dagway. No, so wag ilain diha mga langga ko ang dagway gyud na diha no nga naga-live karon. No, so comment lang mo diha mga langga kung kinsa may ganahan magpatimbaya diha or kinsa gusto no nga kanang magpa-greet diha o magpa-shout out no. So mga langga no, usahay mga langga no makapag hindi lang sahay niya pirmi naglibog ko. No, so makapandoy manggo mga langga no nga usahay no kung kinsa pa tong tao nga imuhang ginasaligan no mugi magpasakit pagyud kanimo ba. Now for example mga langga no kanang long term nimo na nga partner no unsa imong pagkabuhaton kung niuli ka one day sa inyong balay or sa inyong boarding house or ginarent nga apartment no nga naabtan nimo ang imuhang partner nga naay kuyog lain unya no wala may gibuhat no naglingkod lang pero tapad pero nakahubo no upper body lang no nga walay sanina no what will you do no unsa ang imuhang anak kung one day magbuli ka sa inyong no nga nasakpan ni mo ang partner nga naglingkod nga naay kauban lain no kay kana lang no kay namagi mga scenario ana nga mga langga no nga usahay ba nga dili na ko control no nga one day mabuta na to sa tumbang matingaw na to bisita nga na bisita dayang imong partner nya wala nagpabalo sa imo ha no so mga ina nga mga instances no so unsa imong bation kung ikaw mismo ang naa sa ina na nga sitwasyon no so wala ni nahitabo kay ang Colombia. Wala na murag ano ba kubaga nga unsa ni buhaton nimo nga maminaw pa ba ka or unsa ba nga mo jump into conclusion ba kadayon makigaway ba kadayon no so daghang mga scenario no nga atong makuan gyud kanang mahuna-hunaay na no so anyways mga langga kung kinsa ganahan magpa shout out diha sa 0912-175-96.1 Infinite Radio Panabo City no pangitaan lang ninyo diha nga ako ang dagway gyud kay wagid mo ilain makitaan diha si Angkol lang gyud. No bitaw mga langga magpadayon ta no diri sa tuang natay panawa
1: Thank you.
0: 0968 207 8592. No, pa dahil mga langgam. Mga brain cells nag nagkuan pa, nag loading, no? So na dito sa

Pero siempre. Facebook lang mo dili sa tuang text no basig na kay gusto pa ipa shout out diha aside sa imong kaugalingon. Basig si imong asawa gusto nimo i shout out. No, so i shout out pud na to diha dai no. No, shout out na po sila ma'am. No, sila ma'am Gina. No, so sila minor no ma'am bibili ka ninyong tanan diha. No, so hinaot nga okay lang mo. No, kay syempre kita okay ra magita perme always man ta okay. No, beto mga langka kung kinsay ka na ha mapatimbay yung buhok. No, hotline ng Facebook Live 0.1 Infinite Radio Panabu City. So pa-request ako ng kanta, sabi ni Rods dito sa ating Facebook Live, no? So ano ang iyong request na kanta? I-comment mo na. Ayoy! No, so mga langga, ito ba na yung ipang-shot? So, sa tuang pagmaneho diha sa tuang mga tricycle. No, syempre, ang atuang priority kay mauli uga mahatod na to atong mga pasahero nga safe, nga kompleto pa uga. Syempre, kanang comfortable sila sa ilahang biyahe. Sama all comfortable. No, bito mga langga, dito sa tuang texter. Nag-text dito kay, gikan kay 4429. No, so good PM DJ. Nga si Carl Ada. Kate og family Ponce, Christina, Miriam, Fatima, Nanay Gina, Gala, purok tres request ko og song Through the Years. Wow, so maayong gabi ninyo kanino kung ninyo tanan diha no sa pamilya ni sa familia. No diha sa pamilya ni familia. Familia gud. Ayoy. Nonsa namo to di naman takalito kanin. No, so shout out diha kaninyong tanan sa naminaw diha no kauban ang pamilya Ponce, no sila Ma'am Christina, no so maayong gabi ilugid hinaot nga okay lang ta ug na ni hapon na ta karong mga higayon. No, bitaw sa mga gid nga langga no ko pag one day no maabot ka sa imuhang maabot ka sa sitwasyon nga imuhang partner no nga ni sulod ka or ni uli ka gikan sa very tiring tiring adlaw nyo nakurat na lang ka nga naa siya'y kauban lain unsay mo buhaton so here's your next song mga langga mabalik to pagdating ng panahon.

Og på den gången gubbar mina under dessa 90.9 Light FM og 96.1 Infinite Radio para sa Night Express kaban ng inyong angkola sa karadyuan si Uncle Louie. And welcome back sa itong programa mga langga. Magpadayon tayo na taod-taod, no? Taod-taod? Karoon na tayo magpadayon. No, so magpadayon tayo mga langga kung kisigyan ha, magpatimbaya din ha, o dito magpa-shoutout o mag-comment ha. Mag-comment? No, magpa-shoutout sila ha, mga gihigugma din ha. No, kung kisigyan gusto magpagawa sa ilahang gibati, kinsa gusto magpag-greet diha no, just kuan lang yo, just text lang diri sa tuang hotline number or you may call diri sa tuang 0912 175 1291, so 0912 175 1291. O di kaya diri sa tuang Facebook Live mga langga, so pwede gud mo mag-comment diri no sa tuang Facebook Live diri sa 96.1 Infinite Radio Panabo City. O pangitaan lang ninyo diha akong dagway nga naglanog-lanog. No, so pangitaan lang ninyo akong mga dagway diha malangga nga naglanog-lanog kay naragin na siya diha. No, so mga langga, padayon ta sa tuang topic karong gabi una, no. So unsaon na nimo or unsa imong pagkabuhaton na kung mo one day mo abot ka diha sa inyong boarding house or sa inyong ginarentahan o sa inyong balay, no, nga naay kauban ng imuhang partner nga lain, no, so masuko ba ka, no, magkuan ba dayon ka, magwild ba dayon ka, no, so daghan daghan yun, no, pero sa kuha mga langga, no, kung ako sa kuha man na mahitabo, sigur malain ko kay syempre masuko kaysa may di masuko ana no nga partner ni mo niya na ikaw ban lain nga wa nagpahibaw si muha nga na di siya kauban. No, it's a very disrespectful kay since kamo man duha nga nagpuyo diha. Dapat namoy consent sa each other kung namoy dalon nga bisita diha. No, dili man asa ka wala, dili pwede nga magpabisita diha, pero siguro. No, pero siguro mga langga, no, it's a way of respect na to let your partner know no nga that you are bringing someone, because sa so, tuwang mga langga no usay especially ko okay lang kung balay no kay namatay sala ana, pero kung sa apartment ug sa mga boarding house no sa kwarto lang diretso no witan mga na nga gina consider mga na tunang ka nga mga places is a very sacred places nga pangatua lang no, kanang kubaga pang atua lang, kanang pang personal lang gyud nato nga dapat kita lang gyud ang makasulod ana, makita ra gyud maka gamit di ara no. So sometimes ana mga langga no nga I will feel offended kapag once nga inana ba nga no, kana pa makakuan ka ba nga makuratan ka nga hala na lang ngano na kauban lain ang kuang partner. Yeah, sila lang duha, yeah, without telling me. No, so very it's a very way of kanang ko ano rude or ma-offend jug ko kung sa kuan na siya mahitabo. Pero but then again mga langga no, it's really depend man siguro gyapon sa tao nga makasinitan, pero depende po siguro kung unsa ilang ginabuhat or nagunsa sila pag-abot nimo. No, pero syempre sometimes nang god tungod sa kabugso sa tuang mga feelings ba nga we tend to kanal no kanang jump to conclusions na lang no, masiwa gyud sila gibuhat gyud, pero ang tunguna-huna no kay grabe na kayo ka wild no, nagambak-ambak na maskin asa wala tuo na gyud ang iyang pagkuan pag overthink, pero which is dili man gyud nato na matanggal kay since or di po nato ma-blame ang tao no nga nag-overthink kay since wala man na nanghit ang partner no nga naa siya dalon nga lain no. Okay lang unta kung kuan mama niya iyahang uncle no, ang iyahang papa no, so kumbaga somewhere nga relative sa ilaha, so much better to kay makuan makaihong makahunahon adyo ka nga ah okay sigure kay sige bisita lang siya, pero but then again mga langga no, if that situation is moabot gud sa inyo ha, always try to think kung unsay kuan reaction sa inyong partner ba kung dili mo man nanghid. No, it's a very important thing no nga naagi mo communication kay since kamo man duha ang nagpuyo diha.
No, siguro it will be very kuan man siguro no, kana nga pangit man siguro tan-awon no, or paminawon nga nagdala-dala lang ka oga. Nagdala lang kaglaan nga tao sa inyohang balay no nga wala siya kabalo. No, pila na dali kuno gyud siya kubaga it's a small thing lang gyud siya nga mananghid lang ka mag-text ka uy nakoy dalon nga kuan daay diri lang nga kanang nakoy daron diri nga barkada nako ba magkuan mi magtambay mi magdula ba mi og ML no kanang mga inana nga mga duwa no kan mga cellphone games no nga kanang mga sikat karon pero no okay man kay it's a normal thing na maguna siya karon no especially sa to maskin siguro gani ang mga late 30s na or mga early 30s is still nagadula gihapon og ginana but then again no the bottom line ani nga situation mga langga is dapat gyud nga ato gyud siya nga paningkamutan nga makapananghit gyud ta no sa tuang partner or mismo maskin dili mo sa partner maskin sa tuang mananghit maganita sa tuang ginikanan gani nga magdala tag classmate pa uli no kay basig makurutan si mama gubot kay balay unya kuan daay wala nagdala na siya mga classmate niya no so medyo kuan yun nga maulaw kita gamay no kay gubot man ang balay no so that is kuan yun nga importante yun mga langga na maghatag yuta og consent or maghatag yuta og pahibalo sa tuang mga partner o masin gini man sa mga partner na to no sa kauban na to sa balay no nga magdala ta og bisita no kay syempre mo lagi sama sa gisulti ka ganina ginatrato magunato ang kanang ato ang ginapuy-an karon is a sacred place nga dapat kita lang gyud ang maka-access no so kubaga kanang makasulod diha nana sa mga special access mga VVIP na sila no so mo na siya mga langga no so kanang lang gyud no nga tama no never jump to conclusion pero paminawon sa gyud nato pero but then again daghan jud kay siya pwede scenario nga pwede siya scenario nga ma-conclude na to ba or maisip na to no so syempre but then again kung kana ikaw mabutan ng sitwasyon magdepende gyud kung sa imong naabtan no so muna nga lang gano kung kisay ganahan magpatimbaya di or gusto magpa shout out diha silahang mga gihigugma sana al gihigugma no sa ilahang mga loved ones diha o silang mga pamilya nga nagapaminaw karon diri sa tuang programang Night Express no just text lang diri sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291 so direta sa tong texter no gikan kay 4394 no so pa shout out ako sa aming bayan sir sa General Sandipdang K Pendatun Maguindanao del Sur and sa former mayor nga si Sir Rapsan ug sa iyang asawa karon nga mayor sa bayan ng GSKP si Ma'am Milni Demal na Ali no so maayong gabi diha kaninyo sir and ma'am no at dire sa tong texter nga si 4394 so maayong pagpaminaw sa tuang programa karon hinaot na okay lang mo diha no so keep safe diha kung asa man mo karon especially diha no sa tuang mga panimalay no so always keep safe lang gyud. No sa so mga langga, pwede po ito diri sa ito ang Facebook Live no sa 96.1 Infinite Radio. No, pwede ito mag-comment diri sa ito ang sa ito ang live. No, so i-shoutout na ito diri karon ang nagpaminaw diri si Rods no mayong gabi pero still listening. Og si Sir na noon ni. No, si Junel Oraler, no, so mayong gabi ana siya, sir, shout out. Gimingaw na ko niya, M. Well, wala siya gimingaw ni mo. No, so kung ikaw gimingaw sa iya, ha? Siya, good. Wala good siya gimingaw. No, pero depende na lang kung kinsa imo hang ginakamingawan.
duha man to. Kulbaan. No, sumayang pagpaminodihan ni mo, Ma'am Junelle Oroler, no, at taga Davao City, na namin nakaroon diri sa, nagtanaw diri sa tuang Facebook page o sa tuang Facebook Live. No, sumayang gabi ikaninyong tanandiha. No, so kung gisa may gusto magpa-shoutout diha, no, pwede rin kita mag-text diri sa tuong hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291 o di kayo diri sa tuong Facebook page or Facebook Live sa 96.1 Infinite Radio Panabo City. Atong napatitexter diri kay gikan kay 5482. Hello Kuya Louie, good eve. Akong i-greet akong mga kauban sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabo City, sila Jimboy Sally, Wawi, Kem, Amor, Den Vilma, Apiledo Family, Panagsagan Family, Salino Family, De La Cruz Family, Madera Family, Tobias Bato Family, ang nag-greet kay si Sir Jojo Tampos from Santo Niño Purok 3, A. Carmen, og request ko og song Uncle Knife, thanks sa pagbasa. No, sumayong gabi diha kaninyo, especially no sa tuang driver na always yung nagpaminaw dili sa tuang programang Night Express, no? Sa maskin all the way yun na siya, gikan pa na sa buntag hantod karong gabi una, no? Si isang mga kuhan na sila, avid listeners yun na to na sila, no? Sa tanang gipang mention nga family, maayong gabi diha kaninyong tanan. Okay, especially kay Sir Jojo nga nagpag-greet karon, no? So hinaot sir nga okay lang ka diha, uog na ni hapon na mong dihang tanan. No, so amping kanon na idehak sir og sa inyohang Ratsada Toda Tricycle Driver, no, so amping ta kanunay sa tuang pagbiyahe, no, kaya mula gid ang atoang puhunan og syempre ato gina siyang dapat pangalagaan. No, so manang ka ato pwedeng i-greet karon. Ang inyong angkol, so i-greet po na akong kagalingon. No, pero anyways mga langga, no, so wala man kaya po naka, wala pa naka OB ato, no, kay murag may aging simana mga langga, murag napuno man tag kaulanan aning panahon na oy, no, kan murag grabe jug kaayo mga langga, bakay mo taga hapon na lang, grabe ka init sa buntag, no, grabe ka init sa udto hantud hapon unya pag-abot og kanang medyo paggabi ina kay wala na manumbag na ang langit. No, mo imbis nga mo biyahe ta, dili na nakabiyahe kay ulanon man ta. No, lain kayo mag live si Uncle Louie, no, nga kanang nagatubang sa kamera unya. Mura nagbasang sisiw. No, bitaw mga langga, no, so grabe gito, no, so hinaot, no, nga kuan yun nga okay lang gito tanan, no, is despite sa nagaulan tagagabi. No, so especially no katong previous pagyud no nga bulan, maging bulan nga nahitabo no nga trahedya. No, so na shock man gyud tatanan, no, pero hinaot nga safe lang gyud tatanan, no, pero di magyud nato na maiwasan mga langga no nga naagi maamong naagi madisgrasya. No, pero ipagpray lang gyud nato always nga malangga no nga always ta i-protect no sa tuang atong amahan nga naa sa taas, no, so ampi lang kita kanunay mga langga, no, nga dili kita magkuan kanang dili ta magpabaya, especially kung naman tay mga kauban sa tong panimalay, no, always yun nato i-look up yun nga kompleto ta mo gawa sa balay or kanang kompleto ta pag night radio, okay, is complete ang ato ang numbers, no, walay nabilin sa sulod, walay nabilin sa gawas, walay na una-una dito, no, so always yun double check, no, kay mo yun ang pinakakuan, no, pinaka basic yun nga always yun dapat tanan tao is good thing yun ang tanan tao is kabalog yun mag first aid mga inana ba nga kung naay mga nasamdan or naay na nga na disgrasya is makatabang ta, no, is maka nang makakubaga makaya na to siya i-treat ang iyahang mga wounds, ang iyahang mga injuries, kay tanan ta is kabalog magkuan kanang mag first aid, no, so basic na lang man na kanang kubaga dako po na siya nga tabang especially sa tuang mga panimalay.
No, so mga langga, he's your next song. No, he's your next song, mga langga, gikan kay Lolo Kenny, ano, si Lolo Kenny ni. No, gikan kay Lolo Kenny, no, mubalik tao-tao, diri lang na sa 96.1 o 90.9 Light FM. He's your next song, Kenny Rogers, Through the Years.

0: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tanan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakini sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
1: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: The greatest hits, the best love songs on Night Express.

Time check mahalangga, alas 8:51 na. Ah! Nabi to mga langga, alas 8:51 na, hapit na, mag alas 9, syempre. Kano ko si Uncle na, no? Kaya ka na makurat-kurat ang tao sa hay. Nabi to mga langga, pa rin to mga langga, magisay ka na ha, magpahabol sa ilang mga request songs, diha. No, panika mo na to na, o play, karong gabi una, o kisay gusto mo pag-greetings, diha, no, just text lang, diri sa to ang hotline sa 0912-175-1291, sa 0912-175-1291, or di kaya mag-comment diri sa to ang Facebook page or Facebook Live sa 96.1 Infinite Radio Panabo. No, so ato din yung basahon ang comment no, ni Sir Jonathan Suelto Tampos. No, so, hi, good eves, Kuya Louie, akong i-greet ang akong mga kauban nga mga presidenta sa Toda Tricycle Drivers sa Panabo City. Sila Secretaria Family, Mang Langit Family, Byong Family, Tadobos Family, Navarro Family, ug among purok leader nga sa Santo Niño, purok tres, A. Carmen, no, si Perla Suwalog, Treasure Ruby, si Juna Juran Inday ang ating, no, pasensya Juran, Edwin, si Joy Hemosa Family, si Ukat Family, ug sa tanang naminaw karon ang nag-greet kay si Sir Jojo Tampos from Santo Niño Purok 3A Carmen. Thanks sa pagbasa. No, so pasensya kay mga langga, no. Nausay kay nang maglibog bantagbasa ning No, feel yun ako mga langga, murag igutom na yun siguro si Uncle Louie, no, kay murag di naman kabasag taro. No, bito mga langga, patang yun sa nasa 0912-175-1291. No, sa akin mga langga, no, nagbito mga kanang dili na taganahan mulihok, no, kanang dili na taganahan magpadayon, no, kay usahay, no, kay murag unsa pa may sense, no, nga ipadayon pa nato ang isa kabutang nakabulo naman ta kung unsa ang resulta. No, pero mga langga, no, always yun na ito hunahunaon nga hantod kaya pa ni mumulihok. No, hantod nga naapay pamaagi nga lihukon. Hantod nga naapakay rason, no, or pangitaan ni mong rason nga pwede pa kamulihok. Go lang. No, padayon lang sa kung unsa imong ginabuhat, kung unsa ang imuhang ginapangandoy. No, dili man na karon ni mo karon makuha. No, dili man na ugma. No, dili man na sunod ugma. Pero eventually mo abot yun na kanimo. No, mga langga, usahay mga langga, no, nga natay mga plano sa itong kinabuhi nga dili para sa tua. No, ayaw ka guol, ayaw ka kubaga, dili ka ma-down sa imuhang pangkinabuhi, no, kay always remember, no, kung dili man na para sa imuha, kana nga butang nga imong ginapangandoy karon is naapay mas better nga mo abot diha kanimo. No, so always remember lang yung langga, pwede lang yung magpahuway, pwede lang yung mulingkod, pwede lang yung kanang magpahulay lang kajot, no, pero di yung pwede muundang. Padayon gihapon ta sa pangkinabuhi, sa pangadlaw-adlaw, no, maskin unsa pa nakalisod, maskin naginusara ta, padayon gihapon ta og lakaw. No, muna nga mga langga, wala lang. No, hinaot. No, nga dili mag-ulan na tagahapon na lang mo. Tagahapon na lang yung magsiging hulan, ani. No, so maka... And syempre from si DJ Arian from 7 to 9 p.m. gihapon na diri gihapon na sa 90.9 Light FM ug sa 96.1. And syempre mga langga si DJ Fongs, no? So miss na po nato si DJ Fongs. DJ Fongs, asa na ka? No, so hinaot, no, mga langga. 9 p.m. gihapon. No, so mga langga,

Enak. Noso pedir juga. Join na no ug atoang ko nangita mo og tambag or gusto lang mo mag-share, go ahead lang no, so koy mawili kwan yo, we will be happy nga inyuhang ma-share sa mo ug ma-share nato sa to mga listeners karon ang inyuhang kaagi sa gugma no bitaw mga langgam.

nag-iwan ako ng kasabihan na, no, success, no, so,

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintay Dos. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nan lutaw. Isa lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: kalami gining sweet music, no?
1: Oh.
0: Ay, bita, nga naman gwan.
1: Doon ako yung paham.
0: Muba, may pasensya ka. Huwag yung tagot kalibutan nga. Doon na di aki matagpiki.
1: Basin, ibawali mo ang tambalin.
0: Ay, kasayon ang tambal.
1: Nagluwi ko siya naman.
0: Kanabang guwag sa tuwa nga, itapot sa imong lubot niya. Dugdugog palo-palo, musudlot man na. Huwag dayon.

0: You're tuned in to the best, the frequency
1: 90.9,
0: the station
2: Radyo Kalusugan,
0: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
3: Lo, dugay magayod ka sa Manila. Pwede bang turuan mo ko ng Tagalog? Kundi kasi ang alam ko eh, Bisaya kasi tayo eh.
4: Oo, ano yung tapo? Meron mo 20 years ako sa Manila. Ano ba yan?

0: anas Hong Kong, padalibe dan kong suwat ha.
1: Oh lagi, hasta ang mga luha ko sa kamingaw, isulod ko sa silupin, o ipa-airmail ko dayon kanimo.
0: Simon, kung tugnaon ka.
1: Mupalit ko dayon og jacket, og tulo kahabol. Unya, maghigda ko magtikungkong, muginhawa abot sa bunggong, kay nahadlo ko nga mutukar ang akong hubak.
0: Padalib!

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Oo. Mao to'y akong lady. Gwapo kayo, moderno, hit pagyo na kayo.
1: Ay, moderno.
0: Oh.
1: Ote mo lady, mingaw man.
0: Mingaw? Ano ba ang imo?
1: Ano akong lady, paminawa ha? Paminawa ni, kay alegre ni. Ah.

0: Lady. Muna ko Lady Alegre.
1: Alegre. Karaan na to. Karaan kung matumampo.
0: Bisa karaan kay Alegre man.
1: Alegre. Ni ay akong Lady. Paminawa ni. Kay paras mga baggage, paras mga teenager, paminawa.
0: Sige.

0: voglio se la me la di.
1: Ano ito yung lady niya? Ganahan siya ganahan, lady. Labi ng mga titigin. Ganahan na ito akong lady.
2: Ay, wadyo ko ganahe. Mingaw, gihapon.
1: Mingaw? Ikaw gani ka, wakal may lady diha.
2: Napa, oy. Maminaw ka.
1: Ano siya man?
2: Aligri, gihapon.
1: Beh,

0: Ling, Greg, nangon na pa.
1: Lady, kayo mong lady nga, binata man ang taon to.
0: Masa binata, ang imo tiniguwa.
1: Tiniguwang?
0: Murat ang tawa ng ipong.
1: Lady, wak na lang tayo lidihay.
0: Masa man?
1: Wak na lidihay. Gentleman na lang.
0: Gentleman na yun na po.
1: Gentleman na ito.
0: Sige.
1: Gentleman ha?
0: Ah,
1: sige.

0: Tumong sa dakong buho. Oh, mautong kanta nga akong gentleman. Kanang gentleman, aron ka masayon, ispatan ka na sa Amerikano, pagka-ispat na, gindala sa Amerika. Pag-abot sa Amerika, gibuhatan ka nagplakas mga Amerikano, minag gibaligya sa market, hurot!
1: Hurot?
0: Hurot! Ah! Unya, pag-umaan na, gindala na po si Rupa.
1: Yung pa?
0: Pag-abot si Rupa, gibuhatan ka na sa plaka dito ka ng gentleman. Pag-abot, gibaligya na po sa market, hurot!
1: Hurot yabang?
0: Hurot! Ah! Unya, gindala na po dito na sa Australia. Pag-abot sa Australia, gibuhatan na po plakas mga Australiano. Unya, gibaligya sa mga recruiter. Pag-baligya ko, astang hurot ah!
1: Hurot yabang? Hurot!